0: Ande tabo
1: karon. Dili lagi pwede maka-impose o penalty ang DO. Dili a mere executive order is
2: di ordinansa.
1: Kinahanglan, so dapat unta ning adto siya dito gamiting ta siya sa legislative body. Naghimo na sila nga mauni i-introduce nila din ipasaka ni din.
2: Ordinansa ang probinsya.
1: Oh, ayha mag-consultation din na ang kongresista para iya po, whatever nga makunda, iya na matingog dito sa Kongreso, aron makulang atensyon sa DA, aron nag-i-epekto. Ah, basta lang kay picture-picture, gasto lang man dahil ito sa probinsya.
2: Namindang-indaw ko sa mga mulo, kailangan may mga post karon mabasa ni mo sa social media.
1: Barato kayong baboy tayo, niya mahal ang feeds.
2: Ang mga nag-post mismo, nag-complaint, mga hug racers.
1: Yes.
2: Kaya naman. Iyon sila, wa may pulos tong EO kay ang naitabo, barato magyapong kayo ang kumprada sa baboy. Unya ang pis-pis perting mahala.
1: Wala gina-regulate ang presyo sa feeds. Unya ang baboy, barato ang kumpra sa live.
2: Oh.
1: Ang atong presyo diha sa market,
2: mahal.
1: Pariha ra gihapon. So, dili siya balance. Economically, dili gid siya balance. So, dapat ato, ipatawag po ng mga
2: Hag-racers yun mismo.
1: Hag-racers, ang kumprador o ang kwan, aron na ay tarifa o yung sa mga plano anang pag-asabutan nga, uy, usos po na ninyo inyong kwan na yung kanipong sa feeds nga dapat or matagaan ba na sila mga subsidies yung nga nabi talking wala man yun good nabi yun nag-message na kwan na nga usak kwan nga sakto na yung giingon usak ka abogado nga sakto na yung giingon nga walay ngipon ang
2: Maong
1: EO, kay ang EO is a mere scrap of paper, actually.
2: Mao lagi, mao na yun ba? Mahimo na lamang galing ka og measure. Dapat imong studyuhan, ikonsulta, dili, kay...
3: Inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw.
2: No? Na, mao nang provincial information officer, tampagi na imong gobernador kung sa imo. O, kaning ato ang mga nasa sanggunyang panlalawigan, mga board member. Dili man mo diha ang mga kabaw nga murag
1: ay nagi abogado diha abogado tulog ka buo
2: dili ninyo maistoryahan ang gobernador kung say angay himuon no inyuhan ang responsibilidad mabitaw nang tuko equal branch mo sa gobyerno para na i-check and balance para nakita ninyo nga naay angay himuon sulti ninyo yung gobernador ang problema niyo diha sa SP sa gunyang panlawigan mura mo mga kabaw nga naibusal. Kung sa amo bitaron sa inyo ang gobernador, sunod rapod mo.
1: Ngaunta na lagi abogado di
2: ha. Kung sa may inyong gibuhat diya, di ba, representante mo sa inyong mga distrito para ipaabot diya kung sa mga mulo sa inyong katawan sa probinsya. Aron inyong mataga ang pagtagad na inyong mapahibalo ang gobernador nga naglingkod karon. Kaya inyong gobernador karon wala kakita sa tinuod nga sitwasyon. Kaya nakita pa na, na sa gipahimo nga programa, plano para i-address ang mga problema.
1: Nakakita raman siguro tayo, pero... Og wala maguntay sinseridad bitaw nga pagbati gyud sa tinuod nga sitwasyon sa ato ang katawhan. Didma ra nang tanan oi.
2: Ana ra nang ayahay mo bitaw nang ingon. Ayahay man sila. Pero ang uban nga naas kalisod mao ay nagpabiling pobre. Mao nang taas-taas pa man daghan ta gisgutan pa mayora pero mo
1: gyud
2: limitado naman niyatong oras. Again, mobiling kong binsay sa itong mga kaigsuon ng Minaw sa Kasikas sa Sambuanga del Sur. Doon na mo yung mga mulo. O kung sabay mga pangutana o problema nga na-encounter sa kasamtangang namunuan karon sa ito ang probinsya o sa pangapanghitabo sa itong tibuok probinsya, ayaw mo pagduwa-duwa sa paghatod o paghatag o pangutana kaya mo kinihatag ang tubag sa sunod higayon nga mo area na po din sa kahanginan. Aron atong mahisgutan, no? Basin pa lang diay sa pagpaabot nini nga mga mulo dito nila, maabri ang ilang makasing-kasing, ilang pangunahuna o hatagan nila o aksyon o tubag ang maong mga complaints or observasyon nga atong ipaabot dito sa kanila sa probinsya. So, kini ang inyo ang kauban sa kahanginan, Tyrone Singo magaingon, maasensong buntag o ang Ginoo baga panalangin kanatong tanan.
1: Okay, tay, maasensong Sambuanga del Sur o daghan kaing salamat, no? Sa ato ang mga active nga mga listeners o nanghinauta nga dili ninyo kalimtan pag-share and like ang matag page nga nagpresentar ni among programa nga Kasika sa Sambuanga del Sur aron mas mapalapnag nato ang kasayuran diha sa katawhan bitaw nga makadungog ani aron makabansay-bansay makatimbang-timbang kung unsay tinuod nga sitwasyon sa tuang probinsya. Masinsong Sambuanga del Sur.
0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radyo
4: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyadang Mendoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.
5: Buntag sa tanan natong mga member, consumer owners sa entero langkob sa Samsorikono. Welcome sa itong programa matag Lunes hangtod Biyernes, Samsorikuan Update. Kinislibi ka batsa nga magiguban ka ninyo sulod sa media oras ang pagkatod sa magkasayuran kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan natong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 ka lungsod ug siyudad sa pagadian sa tanang mga opisyales sa Member Consumer Owners Organization nga gilangkuban Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer sa tanang mga Board of Directors, pagpangulo ni President Edmundo Dondali Jr., sa management ang sa pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel, sa tanang mga department heads, ilabi na ni Ma'am Susina de Islagura, ang Institutional Manager, the same time ADP Manager, natusab ni Engineer Clifford Perulen, Executive Staff Assistant, Corp Plan Manager, the same time OIC Area 2 Manager, kaya ang Samsuri Kuno, doon itulog ka may areas, din ang Area 1 under supervision ni JM Sanyel. Pizza 11 sa bulan sa September 2026. Nakahinumdum na ako nga. Kanang September 11, may birthday ni Anhing President Ferdinand Edalin Marcos Sr. Kay kanang July 11, July 2, may birthday ni Imelda Marcos. Nga first lady po na siya sa una, og sila'y responsible nga nataw ng Rural Electrification Program. Okay, gani ka ng Liti Province, murag doon na naiunom ka mga electric cooperatives, mikan kay sila may author anang Republic Act 6038 nga pag i-declarar ang entero Pilipinas under Rural Electrification Program, REP. Nga matod pa ni Marcos Senior sa unang panahon, kanang REP, kung nasipyat ko na, mahimo ng RIP, rest in peace, mamahulid ng tanan, antay kuryente ang mga rural areas kay ang tumong sa Rural Electrification Program mga rural areas man kay kung musulod ang mga kapitalista mga oligarchs ang ilang taga-kuryente mga syudad na gyud kay ganuman profit oriented man sila whereas pagsulod sa mga electric cooperative non-stock wala pa butang puhunan non-profit dili paginansyaon aron barato ang kuryente. Service-oriented, servisyo ang tumong, bahala gulay ginansya, labi na karon nga anahibilin mga sityo na nagpuroks, di na yun na sila maningkamot nga mapasugan ang mga rural areas kahit di man sila makaginansya. So nagpasalamat ta nga nataw ang Rural Electrification Program, pinaagi ni President Ferdinand Edalin Marcos Sr. ang amahan, kay anak naman na siya, kana si President Bongbong Marcos. Pero ang presidente po, Bongbong Marcos, siya po responsible nga kung mahimo karon 2028 katapusan siyang termino ma-energize na mapasukan ang tanang mga kabalayan 100% na nga mapasiga ang tanang kabalayan. Okay, nagsugod yun na kanang Rural Electric Cooperatives berte pa ng gamaya sa una. Pero ito ipibalo nga sa pagkakaroon doon na 17 million ka mga MCO, Member Consumer Owners, din ang membro niya na mangigala, asawag bana. So kung i-times na limog 2, 34 million na di ay ka mga MCO sa Tibuok Pilipinas. Muna nga, matagkaroon ko niya kung may primero nga mo istorya sa dili pa mag-open ang magma, ako yung istorya, no, nga, ang butos nga nakuha sa duha ka party list, diri sa Pilipinas, ang Philroy kong APIC, wala gani kaabot og 1 million. Kung sumadahon ang Felrica o Apit. Ang pangutana, na, asa di ay itong 34 million. Kaya times to God, 34 million. Wala kayong makakuha bisag 1 million. So, mo na timailhan mga igalang ha, wala nagpakabana ang ato mga MCO nga aduna tay kaugalingon nga party list. Nga mo na itong suportahan. Kaya nakanindot sa itong party list, matagkaroon ko niya, ito pong ipahibalo ang unsay ilang nahimo diha sa House of Congress. Sa lower house para primero, kay power block man sila. Gamay naman sila, minority block na sila. Ang atong party list representative sa pagkaroon, mao si Honorable Presley de Jesus sa Felrica o si Honorable Sergio Daguok sa APIC. Then, ato ipibalo nga, kay, doon naman tayo kaugalingon ng legislations, kay out of 121 political parties sa Tibuk Pilipinas, 45 region yung adunay registration kining Radyo Kilat. So, natay Radyo Kilat, 103.1, there is some story kuno. So, ipaybalugin na ito. Onsay nahimo sa atong duha ka party list representatives. So, ito ipaybalugin nga, doon na po yung lima ka mga prangkisa na naaprubahan na din sa lower house. So, matod ba kung maaprubahan ako na sa lower house, sigurado na nang maaprubahan na po na sa upper house. Kay duha man ka chamber ang lower house o ang upper house, kay kung maaprubahan na sa lower house, sigurado nga aprubahan na sa upper house, kay nindot man ilang tumong kinahanglan magpadayon ang mga electric cooperatives sa tibuok Pilipinas aron mapadayon ang rural electrification program, dili na na siya mahimong RIP. So congratulations sa lima ka mga electric coops nga aprubahan na karon nga mao ang Zambales 1 Electric Cooperative. So sa ato pa duha da ini ka electric coop sa Zambales province. Ang Zambales 1 pinaagi sa House Bill number 2693. Kanang sa Zambales 1 sa Miko na siya minu sa Minubo. Dili kay sa Miko ha. Sa Miko, Zambales Electric Cooperative. Ang ikaduha mo ang Central Pangasinan Electric Cooperative. Senpilco na siya. Oh, na day central nga Pangasinan na po siguro sa nang uban nga lugar sa Pangasinan, basta na ay Senpilco, Central Pangasinan Electric Cooperative. Pinagi sa House Bill number 6202 o 7075. Duhan na ka House Bill number ang ipasa sa itong party list representatives. Ay katulong ang Quezon 1 Electric Cooperative. Quezon na siya. Quezon, sa ito pa, dili na Quezon City, Quezon Province. Pinagi sa House Bill number 6201. Ikaupat, mga Mountain Province Electric Cooperative. So, Mountain Province, kanang sa Baguio, naman sa Mountain Province. Pero na po, electric coop sa Baguio, kanang Binico. Pero kanas yung sigurong probinsya, Mountain Province Electric Cooperative na siya. Unsa kay minubuan ni no? Mupiko siguro. Dayo, ikalima, ang House Bill number na 7596 na siya. Ang ikalima, mga Antique Electric Cooperative. So, naman po ito'y Kapis, no? Napoy Antique. So, gihapon ang probinsya kanang Antique Electric Cooperative pinagi sa House Bill number 10902. So 10902. So nga ang lagi sponsor ani mao gyud atong power block ang Felrica ug ang APIC. So congratulations, another 5 electric cooperatives nga napubahan na diha sa lower house ug ato pun na sayran ng Samsuri kuno na aprobahan na po. Di ba po to mga electric cooperative nga mao'y pinaskuhan to Samsuri kuno kay nagasaulog naman ta sa 54th anniversary celebration kadtong August 25 karon tuiga kay nataon sa Samsuri ko August 25 1972 ug duna pagiduha mga kalambuan karon sa Felrica ug APIC kining gi padangat ni party list representative Sergio Daguok kining complain about sa wifi kay dito diay sa ilahang lugar ang wifi connectivity dito problema kaayo. Labi na sa Dinagat Island o sa Siargao. Kay siya man ang General Manager sa Dinagat Island, Jelco, o sa Siargao Island, Siarilco, yang ipadangat dito sa Lower House, labi na presensya sa kanang communication ma, nga ahin siya, kabahin na ng Wi-Fi na problema. So, ingon lain ang taga telecommunication nga nanakuno sila yung gibutang na kuhan ka ng monitoring. Ilakunong gi-update kuno nila kung okay ba ang mga Wi-Fi connection sa mga probinsya. So, iyon po doon si Congressman Daguok na dili tinuod. Mikan kay lisod kaayo ang Wi-Fi connection diha sa Dinagat Island o sa Siargao. Unya, insulti man itong taga telecommunication nga na gabutan ko na sila. Labi na diha sa Agusan del Norte, sa Butuan. Diha ra sa Butuan. Wala kaabot dito sa Siargao. Wala po kaabot sa Dinagat. So, mas maayon na natay party-less representative ang ma-follow up. No? Si Congressman Dagukod, mo pinag-follow up ang problema sa aeroplano din ha. Nga, kanunay makancel ang flight. Kay musugot tayo sa dili, Congressman man siya, sige siya magbiyahean from Manila to Siargao, ukaha diya sa Dinagat Island. So, ang ato ang mga party-less representatives, maog united pamaba diya sa Kongreso. So, kinahanglan nga ato ginang suportahan kanang Pilrica ug APIC nga kanunay ginan ako i-mention sa dili pa magsugod ang magma agig pagpahigmata sa ato mga MCO nga wala nagpakabana. Especially nga kung hataga na sila 50 pesos, 100 pesos, alam niya ang party list nga wala sila kaila, wala na makalimtan na dayon ang kaugaling ng party list. Kay membro god sa MCO god, membro na siya sa duha ka party list. Nganong kalimtan man na niya? Ang pangutan na, membro ba mo sa mga party list kami duulin nyo? Wala. Ang giapas, kanina ng 50 pesos, pira na gawin ng 50 pesos, God. Pakapin naman na sa ilaha, God. So, kinahalan nga, magmatag yun ang mga MCO, nga magpakabana ta, doon natin kukuling party list, supportahan yun na nato, matag eleksyon, yung masukutang sa date, 2028, basig mabalik yapo no, party list system, nagihapon ta, nga maoy nagdala sa tingog sa mga MCO, Member Consumer Owners, membro na konsumante patang iya. I'm sorry kung wala nagilain nga party list nga kita mo'y membro, kita pagitang iya tungod kay MCO ta diha sa duha na to ka party list. So, nanapin duha ka mga kalambuan po sa APIC o sa Pilrica. Unsa man na aprobahan na, wala din na aprobahan gikuan na ni siya kanang gikumpli na nini diha sa House of Congress kaning House Bill number 7304 ang naaprobahan na din ni siya na himo na ni siyang balaod House Bill number 7304 nga adunay na ibalaod alang sa National Line Workers Appreciation Day. Act na siya. Acta meaning balaon. So, kaya nun naman nga itong August 2 o August 3 na ito, gisaulog ang National Line Workers Appreciation Day. Kuhanan siya ka ng National Line Men's Appreciation Day. Inland. Line Workers. Line Workers mo na Warriors of Light. Mga linemen na siya. So, nahimo na siya balaod karon, akta na ni siya, pinagi, ang naprobahan ni pinagi sa House Bill number 7304, nga mo nagisulong sa tuang duha ka party list, nga mahimo na siyang balaod. So, salamat kayo na naigitawag o National Line Workers Appreciation Day. Hatagan niya sila, i-appreciate sila. Doon na kasaulugan, matang tuig, munang National Line Workers Appreciation Day Act. So, napulain nga balaod nga napurbahan ang House Bill number 7329. Gitawag na siya Line Workers Insurance and Benefits Act. So meaning, nana day insurance at mga linemen. Nga musakas linya, nga piligro kay ilang trabaho, kung masipyat, patay yun. Gani, daghan na gibalita din eh, nga mapasubo na yun kay masipyat. Muna nga, katong gihimo nga graduation sa linemen diri sa Samsurekuan kanitong Lunes man siguro to. Adunay 21 ka bagong graduado sa linemen's training. 45 kadlaw ang ilang binyo diha sa Area 1 office sa Suites Ramon Magsaysay kay live-in man to nga training. So congratulations sa 21 ka mga linemen. Nga matud ba ni GM Sanyel, automatic na to sila nga kuhaon nga trabahante sa Samsurekuno kay musugutan sa dili ang Samsurekuno aduna na po'y additional nga tulo ka mga lungsod nung kumalarang bayo kudikod nang hinahanglan na po na diyaog resident lineman. Kay matod man ni GM apilan sa iyang report na kumuti po ang tulo ka mga lungsod aduna na additional nga 17,000 ka mga MCO madugang dili sa Samsurekuno. Di na doon sa iran nga more than 220,000 MCO na member consumer owners as of now, as of 2025 ang Samsurekuno. How much more nga nanapoy daghan nga gipasiga nga masityo buroks madugangan na pod ang mga kabalayan nga pasigaon. Apil po na sa report ni James Daniel atol sa magma. Naghiskot na tagmagma may gala. Hinahanglan nga mo tambong yung magma kay pizza dusi ug mapuhon mao na ang pagbayin og municipal annual general membership assembly dinhi sa Pagadian district 5. So kanunay po na ang gibalik-balik diri nga adunay satellite venue sa Tiguma na diha sa Buena Vista na pod sa Balangasan ikaupat ang diri sa Samsurekuan Heroes Hall, diri manukad si Jim Sanyel, siya may main speaker, na mabati po sa tulo ka mga satellite venue, ikaupat na diri sa main venue, o makaparticipate na sila sa discussion, kaya report ni GM, naglangkob sa President's Report, General Manager's Report, na pag-financial report, kahimtang sa panarapi sa Samsurekuno, o apil man na siya. Yapilya po na ni GM sa iyang report. So, gikinahanglan nga dili man ko maghisgot o unsay hisgutan sa magma dili, kinahanglan nga maapil yun mo magma kay naningkamot yun ang Samsurekuno nga daghan ang magkaapil. Gani, pagpadulong na ko dili sa Radyo Kidlat. Kaya ang Radyo Kidlat dili nahimutang sa Central Office. Sunod din mo dili sa Central Office na sa left side na i-marka nga radio station kay ang at mga anak call center. Muna'y complaint center sa tanang mga MCO sa 24 kalungsod o syudad sa Pagadian. So doon na nag-ipahigayon kaganihan nga rekoreda. Magbalik-balik yun sa matag lugar ang agigpahinumdum katong mga nanglakaw, makadungog nga na adi ay magma. Wapon. Yes, ang magma gitunong lang yun ang Sabado. Sigon sa request sa uban nga kung mahimo itunong na siya Sabado kay walay klase, walay trabaho. So gitunong na yung Sabado. Muna akong giingon niya, bantay ba hindi mo tambong ha? Natunong mag Sabado kay dilita na siya Sabado. Niya napuspo na kay dili man available si GM Sanyel. Kay ipatawag man siya dito sa kauluhan. Especially kay pag-amindar sa ipera, Electric Power Industry Reform Act, nga i-amindar na siya kay 2000. One pa na nga balaod, 2026 na ron, kaya ka na pong balaod nga Republic Act 7832, nga naadiha ang system loss charge nga gididak nga to sa mga MCO 10.25%, nga 6% po sa mga private electric company sama sa Meralco. So, dili madali-dali ang pagdidak sa system loss charge kay nanay balaod na munang ikitambungan yun ay GM Sanyel kay i-amendar man siya atong giingon ni President Bongbong Marcos nga by December mukubos na ang presyo sa kuryente kay dili na kuno idak ang system loss. Ato ipay balunga kaya ang balaod, hindi na madali-dali. Nagpasalamat ng tangi, gisgutan na, kaya maupunin tinguha sa itong duha kapartiles ang Philreca o ang APIC na mamindar na mong balaod kaysa mong balaod, daghan ang tatakayo o mga hydroelectric power plants na nga daot na na siya. So kung dili mamindar mong balaod, hindi na mapayo. Kaya ibaligyan naman tana. Kay ang tanang mga kabtangan ng isang gobyerno diha sa National Power Corporation na hali na dito sa Luzon o sa Visayas, Mindanao na wala. Kaya nga naman, ibabagan sa tanang mga MCO nag-sign manifesto strongly opposing the privatization of hydroelectric power plants at ang planta rin sa Mindanao na ipadagan ng tubig sa Liklanaw o Pulangi River. Kaya kanang August ng planta, August 1, August 2, wala may 3, August 4, August 5, August 6, o August 6, niya kanang August 6, muna yung, apil pa din August 7. Ang August 6, muna yung kinadakaan ng planta sa hydro na gipadagan sa tubig sa Liklanaw. 200 megawatt na siya, nasa Iligan. O niya, plus, kanapag yung hydro, niya, gibutangan og dam ang Pulangi River, dehas bukid nun, gibutangan turbine, hydro gihapon. Binamay baligya, kuryente sa ilang panahon, 2 pesos per kilowatt hour. Pagka privatized na, yung ipasulod na mga coal power plants, mga plantang isugnuran o coal, ang kanang gimina, dito na nagsugod, nagmahal ang precious kuryente, kay ang baligya sa kuryente sa coal, 86% na dinis sa Mindanao, ay ilang baligya, 8 pesos o 40 centavos per kilowatt hour as compared to 2 pesos sa unta sa nangaging mga panahon. So during the time of President Fidel Valdez Ramos na na-privatize ang tanang mga kabtangan sa gobyerno na nasa Napukor, kinahanglan i-amindar na mong balaod, hindi na siya ma-amindar, dili mapayo mga hydro diri sa Mindanao, kay dili naman sa Mindanao ang wala nahalin. Okay. Si kato si President Digong Duterte taga Mindanao naman pero magina siya executive order nga di siya musugot nga ibaligya ang mga hydro diri sa Mindanao kinahanglan nga magpahimulos sa natural resources ang mga katawhan sa Mindanao nga gisuportahan pag yun sa mga congressmen diri sa Mindanao mo nang wala na siya nabaligya so kinahanglan na siya i-amendar. That's why kanang magma na postpone kay wala si GM madayon na gyud karon ha September 12 ug mapuhon Sabado niya natay programa diri matag Sabado nga madunggan ta sa pito ka mga radio station si kawalo ang Radyo Kilat ang atong host ugma ang ato na station manager Elmer Bagis Maghanoy mag-inusara na siya kay na may magma kay sa dili pa magsugod ang magma ako may primero nga mag-gather sa kanang mga attendance. Kaya kumahin mo, alas 8:30, pagkasugna ng yod, itong magma sa zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, pat ng kazona sa Pagadian East. Nga doon ay 18 man siguro ka mga barangay. We hope nga nakadawat na mo mga call letter, kahit balo na mo, asa mo matambong. Kaya di man pwede magduot sa dinis sa Heroes Hall. E naman sa Tiguma, nasa Binabista, nasa Balangasan, na pwede rin sa Central Office. Sa una, giyabangan nato ng St. Columban, pero giwala na karon. Kay kasagaran, di rin magiging mga pil sa Central Office, di rin sa Heroes Hall, kay aircon man siya, kung ikumpara dito sa Columban, niya dako-dako bihan ang bayad. So, aro makadaginot ang Samsuri kuno, wala na lang nag-abang o venue, satellite venue dito sa St. Columban. Upat na ka mga satellite venue. We hope na kung wala mo nakadungog sa radyo kay wala pa manaayo ang Radyo Kilat, maka-monitor niya po pinagi sa live streaming din sa itong isearch na ninyo ang 103.1 Radyo Kilat kay na din na madunggan itong Samsuri kuno update kay Lunes, Merkules o Biyernes ako ang nasa'y na lang Samsuri Kwan update. Martes o Huwebes, Station Manager Elmer Bagis Maghanoy. Yung ugma kay Sabado man na may magma, siya na ang madunggan ninyo. Pito ka radio stations, ikwalo ang Radyo Kilat ang atong Zamso Recono. Dinayang pagkagihimo Zamso Recono, nagpadalagi niya siya call letter sa mga MCO. Kaya kanang call letter, inig, kabasahan ninyo ana, niya magparehistro mo din sa Zamso Recono, pero magin mo, nagpamatuod nga ni appeal mo sa magmakay. Usara ba ni sa requirements sa katumong kandidato o direktor kay karong tuiga, karong October 3 money election sa District 4 o Rural Laban Tukuran o niya October 3 na no pag October 10 murag Sabado gihapon mo na po na election sa District 5 pag DNS pag October 17 sa Pagadian West na pon. O District 9. Tulok ka mga distrito mapag-election karon. District 4, Aurora Laban Tukuran, District 5, Pagadian East, o District 9, Pagadian West, kay wala pa na sila yung mga direktor. So pagkaroon, wala pa tayo unom ka mga direktor na kuro mang ihapon. So, mag-election. Ako nang ipahibalo, October 3 sa Distrito 4, October 10 sa Distrito 5, October 17 sa October 17 sa Distrito 9. Mao na schedule. Katong iyon ako nga usa sa mga requirements nga mahimo mong qualified nga mo kandidato pagka director katong nag-appeal og at least duha ka magma sulod sa lima ka tuig. Wala pud iyon nga kada magma, eh, for example, dili available ang MCO na ma-appeal, at least ang requirement, duha lang. Qualified na din siya. So, maninguhag yun na maka-appeal mo. Anong qualified mo na mo kandidato sa pagka-director sa tulo ka mga distrito na magpayun yung eleksyon karong October 13 o 17, mga igala. So, muna itong ipaabot. So, mag-summarize na punta kay alas 9 na tunga ramay sa oras ng programa, mag-summarize na punta sa gipaygayon nga magma. So, nakapayin na tag magma atong August 27 sa Tigbaw ug Dumalinaw. So, atong ipasalamatan nga dunay do mayor nga mitambong gyud nga mohing open sa pagbukas sa magma dihas Tigbaw si Honorable Eliasar Carcalias. Nga wala gini siya isipyat, kada magma, mo welcome yun sa mga MCO sa Tigbaw, agigpagdasig sa mga MCO na kinahanan mo support ang kita sa kagaling yun itong electric cooperative ang Samsung Recono. Thank you so much, Mayor Honorable Eliasar Carcalias. Salamat po ang unang pagtambong ni Municipal Mayor Honorable Raul Famor diha sa Dumalinaw. Niya ang tukuran po, salamat po, kinasing-kasing personal gayon nga gitambungan ni Honorable Mayor Macario Singson. Simple na kanyang mayor, pero mitambong ito siya kauban sa information officer. O niya, ikaupat nga magma, ang Aurora, kagapong alawa, mitambong ito si Honorable Mayor Silvano Zanoria. Ang amigo po ni Ma'am Dica Hodelia, ang kanhi General Manager sa Samsung Recono. Okay. Kala mga Sanoria, na may doktor ng Sanoria, na po na dito na trabaho sa Viles Hospital, okay, maupunay akong doktor, igsoon to ni Mayor Silvano Sanoria, na former po ni siya ng manager siguro, no, sa una sa National Grid Corporation of the Philippines. So out of...

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: It's already 9:05 in the morning, mga pinangga naman tigpamino sa kahanginan na may buntag kaninyong danahan. Adlaw karon ng Sabado. Pizza dosi na kita sa bulan sa Setyembre 2026. Welcome na sa address sa programa sa kahanginan ang Tulog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Alas agad kaninyong danahan na pagadiano ng Zambusurian. Kumusta? Inaot pauntang ang tanan, anapag hapon no, sa Kapiski sa Panlawas, anapag hapon sa malipayon nga pamilya, dili sa uban nga pamilya, og yun man inaot pauntang bisan pamantuon, og adunay mga pagsulay nga ito na sinatian, apan padayon paghihapon kita nga makigbisog sa mga problema nga ito na sinatian mga people. Ala, nag-iisang koy sa balat ng radyo, yung koy si Jay sa kahanginan, bahalag pagaw. Ang importante kay makapadayon ta sa itong trabaho dire, makapadayon sa paghatag kaninyo glingaw o baniko hangtod sa alas 11 sa buntag. 0938077614 ito nga text line, or the 0954286-3758. Again hang atong text line 0938077614 and also 0954286-3758. Or the message lang mo pinagi sa tong official Facebook pa tong Facebook account ang Koy sa J. Atong Facebook account is Koy sa J. Pwede mo nga mo-message dahil kabagtig ka bulkadas aron nga mahatagan at pagtagad ang inyong mga mensahe dire sa programa sa Kahanginan ang Tunog Pinoy. Sinugatang dalitinga, walang ganin yung danahan dire sa pagpanaguban sa programa ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o sa Bell FM.
1: Radyo Bagting!

0: Radio Banting.
1: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
2: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mag-ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo niya. Kiingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma na tagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod karato sa said marketing. Tatak, magaling.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: Radio Bang Bang.

Alas 9, bandidos na itong oras. Balik na sa pagpanaguban, kabagding o kabalkadas dari pagi hapon. Sa programa sa kahanginan, ang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagding o gasa 106.3 ang Bell FM. Alas 8, good morning Chris J. Magpatunog Pinoy lang ko sa kong mama nga si Mila Magapuyos. Sa kong mga manghod nga si Maymay, si Michelle. And good morning po daw ni Christopher, ang siya mga kamakabarangay sa May San Francisco, Tabina, Zamboanga del Sur. Sa mga kauban, dari sa Lindon Bake Shop nga natulog pa kay Nabilar nga nag-OT gabi. Request na lang kong song Quest J nga ang Wakas by Arthur Miguel. Salamat! Salamat po kayo sa pagpaminaw. Diyan sa may Notre Dame Village, RHA, Cotabato City. Nagay salamat sa pagpaminaw. And good morning Quest J. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa Maghanoy Family, Gulay Family, nga naminaw diri karon sa dao. And happy birthday to Althea Gulay. Request kog song, birthday song. O da magkag pagbigyang muli. Akas dao na pita Aisa. Nagunsa kag dao. Anyway, good morning sa imo Aisa. Salamat ingon man sa imuhang mga kaubanan. Daghang salamat sa inyuhang pagpaminaw diri sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka sa DX BZ756 Radyo Bagti o naka-online mo makaroon monitor. Good morning sa inyuhang tanan. Nung nagon sa mga kagdao, sige sa tanan nga taga-dao karon, maing buntag ka ninyo. It's already the 9:24. Another one nga ito magkabasahon nga mensahe diri pag-ihapon sa ito nga pagpanaguban. Good morning po. Yes, good morning also. Another one nga text messages ko sa itong basahon. Madod pa niya, good morning po. Pwede mag-request ng song Pasko ang Damdamin by Freddy Aguilar. Joey Castillo, salamat. Salamat sa pagpaminaw kaninyong tanan. Sige, advance Merry Christmas po sa tanan nga ng mga nagpaminaw garon. Dili man Merry ang Christmas, pero importante nga mag-happy-happy pag-ihapon. Matatota, layo pa man po ng Pasko, di ba? Taliwala sa mga pagsulay nga itong nasinatian karong mga bulana o sa mga umaabot ng mga bulan. Hinawat pa ito ang pag-abot mismo sa adlaw sa Pasko is okay na tadring dapita, ha? 9:25 in the morning, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Again, 0954-286-3758 and 0938-207-7614. It's already 9:25 in the morning.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta!
9: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag! Ding, ding, ding, ding.

It's already 9:37 in the morning. Balik ka dristo ang pagpanaguman sa programang Tunog Pinoy. Agad itong text line 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. 0954-286-3758 and 0938-2077-614. You can message me also through my Facebook account, Angkoys J. K-O-Y-S-G-H-A-Y. Diyan mo pwede message. Aroon nga ito nga matagaan. Pagdagal niya mga mensahe, if ever wala mo pan-text or pan-tawag. Good morning and happy listening sa Tananda. Request na lang kaugna saan ang pangako. Ang nagpatunog Pinoy, si Lady Heart o Ivan Duong from La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Good morning po sa Tanang taga La Victoria, Aurora. Ano na saan ang pangako? Ambot lang, asa na dyan napita ang mga saad karong mga panahon na nganong nawa naman ang inyuhang mga saad karong mga panahon na kois, ha? Sige, sa tanan nga mga nagpaminaw, dagasalamat sa inyuhang pagpaminaw. Isa gakanta sa imuhang request nga nasaan ang pangako. Baliog butang og artist, aron dali na to nga malocate. Ha? Good morning, yes good morning also. Patunog Pinoy ko sa Pasigna-Signa family, Abiliana family, Amba og Aki family, Bugas, Miharis family, diasabay San Isidro Dinas. Request na lang kog song na sanay laging kapiling. Tagal salamat sa inyong pagpaminaw diha na pita kon unsa imuhang ingon man sa mga atoang tigpaminaw no sa Dinas. Dagang salamat kayo sa inyong walay puas nga pagsunod dire sa to nga programa. Salamat kayo, ha. Ang nagpatunog Pinoy, si Ruela Pasigna-Signa. Salamat, Ruela. Good morning, Kuya SJ. Magpatunog Pinoy day ko sa Marato family, Guarin family. Especially daw sa iyang love-love nga si Adonis Guarin. Oy, happy hakadugay na ba ninyo, Grace? Kamo pa day gihapon? Abil ako nagbuwag na mo. Oy, hello to Grace Marato and Adonis Guarin. Matod pa niya, hi, be. Happy 6 years anniversary uga 4th man sari, be. I hope dili ka mausab na ako. I love you so much, be. Stay strong lang tang duha, be. Ang nagpatunog Pinoy, si Grace Marato. Naminaw daw sila karon. Dagang salamat, Grace. No, dagang salamat sa pagpaminaw. Request na lang daw siya song nga In Love Ako Sa Iyo by Jim Boy. Double check na to na yung mong request, ha. Yung mong request nga In Love Ako Sa Iyo. Kung naabani sa to nga playlist today, salamat kayo sa pagpaminaw. O gingon man, happy anniversary and mansari sa inyo, ha. Sana all. Sana all kayo nga nagdugay. In Love Ako Sa Iyo, murag wala ni sa ko nga playlist. Double check lang nato. Kisay gakanta si Jim Boy. Wala gyud sa kuha. Si Darren Espanto man may naadri, Grace. Anyway, salamat kayo. Hello, si Roger Mendoza daw ang iyahang ang gakanta. Sige, double check na to ang imong request, madam, ha. Salamat kayo sa pagpaminaw. Nado sila sa Purok Hanay High. Hello doon ni Ati Van, Ati Cheng, kaninyong tanan. Hello, dagang salamat. Muna ako play imong request. Purok Hanay High, nag-unsa mo diyan ang napita. Nag-unsa mo diyan ang napita. Ganong naabot man ka o Purok Hanay High. It's already 9:41 ho ng umaga, guys. Dari paghihapon sa taong tuluman noon sa kahanginan. Ang Tunog Pinoy. Another one. Palihog lang kuha kung okay ra ba si Darin Espanto ang atong i-play nga In Love Ako Sa Iyo. Kaya wala ang imong request nga isa. Okay. Another nga ito pagkabasahon yung mensahe dari paghihapon sa taong tuluman noon sa kahanginan. Mga pinangga na muntik paminaw. Guys, Jay, naunsa mo na yung tingog. Okay mo nag-iingon nga okay rin ang tingogan eh. Importante doon na pa yung tingog na magawa sa kahanginan. Bawal lang tayo katawag taman karon kay hutuyon niya. Hutuyon tag pinakalit. Bala tag pugong-pugong na rin napita. Ay, mangita lang ko ka-textmate ka ng babae. Gikan na ni Libre. Jimboy, from Jimboy din siya. Daghana ko, okay.
Ngita ka textmate, alang na itong gusto magkipag-friend o magkik-textmate, 0938-587-4490. Again, sa gusto magkipag-textmate or gusto magkipag-friends, nilibres ang iyong number kay 0938-587-4490. 0938-587-4490. Munang number ni Jimbuhay. Ito siya ka-textmate. It's already 9:43 ng umaga. Dito pa rin yung kinakikinig sa Himpilan ng 106.3 Bell FM and also sa DXBZ Radio Bagting.

0: Radio Bambino. Are you planning to build your dream home? Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. Here in MC1 Hardware.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bambino.

0: Radio Bambini.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag. Bing!

0: Radio Bon Bon.
1: It's already 9, ako na 10-11 in the morning. Ano ba? Ano nangyari dito? Kanan yung tanan na makasapa, maing buntag. Padayin tas ito ang programa sa kanginan na hello, maing buntag. Ato pa niya, paramawala na yung mong kapagaw. Paramawala na akong pagaw sa buhaton. I-try lang ni Slice Ugloy Adel Snowbear One Piece. Imbang ko hilig o Snowbear. Ayaw ko na sa lasa Snowbear nga kindi. Puriya kwan lang ha. Puriya lang sa mga ganahan o Snowbear. Talan nga kindi kay Snowbear gimin na ganahan. Ayaw ko sabot sa lasa. Bahala ko sa nga kindi. Basta ilang na Snowbear. Kamot lang yun. Butangan daw gininit niyo tubig. Ara sige. Salamat inon. Bugnaw man ni Snowbear gud no. Oh. Bugnaw siya. Sana all bugnaw. Pwede tubig bugnaw na lang sad. Ha? Pwede tubig bugnaw na lang sad ang imnon para kuan para sure gyud nga bugnaw ato ang pamati diri na pita. Anyway, 10:12 in the morning, guys. Dire sa nga pagpanaguban. We had a caller from the line. Hello, good morning. Kisa ni Palihog. Hello. Hi, good morning.
2: Hello, Coach Joe.
1: Yes, okay, good morning. Kisa ni Palihog.
2: Alimot, ako na ka.
1: Sa Donis Guarin. Bakit muli kang nabuhay?
0: Radyo,
2: bang, bang. Kaya ko,
1: ha?
2: Busy kayo ko.
1: Ah, wala ka na mayor. Wala ka na mayor, kinabisi, lagi ka parmi.
0: Radyo, bang, bang.
1: Isa may mayor ni mo, si Kwan, si Grace Marato. Uy, hello, Dones.
2: Yeah?
1: Ah, makakaroon?
2: Nagaro, ya.
1: Amin lang, nasa kasing-kasing. Buta, uy, sige, Dones, go ahead sa mga mensahe.
2: Salamat, Daiko. Pakuan, Daiko.
1: Isa di, pakuan. Tarungan na yung pakuan di, ha.
2: Sa marangka mo dahil special this guy guys so nga nader ngayon may request lang ba?
1: Sa request ni ma
2: one guys someone true love
1: someone true love.

0: kami nyo on na bantay bitag mo surrender. Double check lang nato yung mga request ha nga someone true love if ever do naman galing pero kung wala gani nako pasensya paghangita na lang og lain nga request. It's already 10:40 na ho ng umaga, guys. Good morning po. Okay, another one nga itong pagbabasahon. Good morning. Patunog Pinoy sa Kalasan, Asibo Family, Orong Family, Ilga Family. Ang nagpatunog Pinoy kay, wait, ano to? Wait ha? Aha naman to. Ang nagpatunog Pinoy diri sa Pugwan, Mahayag. Request kong ikaw ang dahilan. Hello, good morning po. Joan Ahuan Ilga. Good morning. And also, may buntag ni Judy Baldonado. Good morning from San Pablo, Zamboanga del Sur. Hello. Salamat sa pagpaminaw. Another one. Hello, Kuya CJ. Good morning. Hindi ginang madasamot. Musamot. Ginayang mong kapagaw. Basta imnag tubig bugnaw. Di ko mas lami. Mapunong bugnaw. Ay, nako. Bitaw, ay. Laban to drink the pita. Laban mga iksoon, bahalag pagaw. Importante kay padayon paghihapon tas tong kaup patong panag-uban ha.
1: Radyo Bumbong.
0: 10:50 na ho ng umaga. Okay guys, another song alang ganin yung tanahan diri paghihapon sa tuwang atulumanon. Ang tunog Pinoy sa Radyo Bagding o sa 106.3 ang Bell FM. Hala, sige, kaninyong tanan. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa mga kanunay. Aglain yung musika kung ikadalit diha kaninyo sa mga nga gipangsaaran. Pero dito, kagipakyas lang ang tanan. Unta, dili ginyo pakyason. Sama sa kanta ni Okaraga nga ipanumpagi daw. Good morning, it's already 10:16 ng umaga.

0: Radyo Bagbag.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag.

It's already 10:36 in the morning. Maligtas na pagpalaguban sa programa sa Kahanginan Kabagdigabalgadas. Alas sige, happy that I'm gonna say goodbye kay Kuterman ta 11 o'clock in the morning. But sa dilipata, himpit nga mubiya kay doon na pamantay oras nga nabilin. Dili sa tasa nyo hanga mga mensahe karong buntaga ang ipadangat sa itong programa sa Kahanginan. Hello, Kuis Jay. Good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon. Ilabi na gayod sa tanan ng mga Buena Suerte family. Good morning po. Patunog Pinoy lang ko, Kuis. Sa Tagalogon family, Tagayon family, Tagarda family, Malmis o Pagalaran family. Sa tanan na lang na ako mga friends, sa ako mga suod ng higala na Patunog Pinoy, si Aljun Amukatkat. Salamat sa pagpaminaw ni mo, Aljun. Another one, Kuis Jay. Good morning. Magpatunog Pinoy sa tanang Albarico family. Good morning po daw sa tanan ng mga Jimena and also Galliardo family. Gikan kang Grace sa Jimena. Mayong buntag. Hello guys, good morning sa imuha. Request na lang o gaini update nga kanta daw. Sige, atong i-play later kutob sa itong mahimo ha. O gadagang salamat sa inyo ha, magkanunay nga pagpaminaw.

Another one, hello Kuya SJ, good morning. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan karon nga naminaw, labi na gayon, das akong kaugalingon nga mapay pagpaniod to. Ay, mapay pagpaniod to, kasayo ba nimo naniod to? Ay. Sayo kayo naniod to ba? Sana all kayon sayo naniod to. Anyway, it's already 10:39 ng umaga. Dugang lingaw lang kaninyong tanan, diri paghihapon sa tuang nga kaupapagpanaguban sa kahanginan, alang kaninyong tanan mga people of Pagadian. And also, sa tanan nga mga nagpaminaw garon sa matag kalungsuran or diba ka kabasikbit nga mga probinsya, good morning kaninyo.

0: Radyo Bagbag.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag. Bing, bing, bing.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 10:52 in the morning. Ayan na po, pasensya ka na. Pasensya na gyud sa tingog, ha? Wag itay mahimani nga tingog. Bitaw ay hapit na ko mag-say goodbye sa inyuhang tanahan. Muna sa mga nag-preparar karon. Para sa mga galing ilang lutuon para sa paniod to. Sige, good luck. Good luck, Ugampin. Parayon to sa paghatag pagtagan, mga pinanggan namong tigpaminaw sa inyong mga mensahe diri sa to ang pagpanaguban. Okay, hello daw ni Ubet Humalon. Salamat. Salamat po sa pagpaminaw. Okay, another one. Hi, Kois J. Good morning. Magpatunog Pinoy lang. Ni Aljo na mukatkat. Kanalang Kois J. Request ko kalapastangan. Gikan ni Jeneline Humatig. Salamat sa pagpaminaw. O gaingon man. Hello, good morning sa imo, ha, Kois. Yes, good morning, Pond. Another one, hello to Ivy Sandoval. Good morning sa imuha, Madam Ivy. And also, may buntag ko is Jay. Mukhaan ba daw kong marang? Marang, sige, panghatag kong marang. Ha? Ano mo, marang, sige, panghatag kong marang, be. Marang, ragin mo yung anak ko orang panahon na. Bito, oy, sa tanan, may buntag. Another one, hello ko is Jay. Good morning. Hello to U155. Hi, Kois J. Ilisa na lang na ako ang pasensya ka na. Humala na ako og play, Adonis. Oh, salamat sa pagpaminaw. Hello, Kois. Good morning sa imo, ha. Huwag magbuntag sa mga kaubanan. Looy, yun kayo ang imong tingog, Kois J. Okay, ragin niya akong tingog. Wala ako na problema, ani. Akong ikaproblemahan kay Kuan, oh. Ang katong pamilya nga nasunugan sa may San Pedro Pagadian, ha? Oh, sige, sa to'y gusto dahil nga mutabang. Sa to'y na yung mga kwandiyang dapita, doon na bitay gusto nga ipaabot nga hinabang, ma-inkind, or diba ka ha, mga canned goods man, or mga panapton, katong mga doon na mo yung mga tinubuan dahil na dapita. Pwede nyo nga ipadangat diri sa Radyo Bagting, or diba ka sa Bell FM. O pwede sad ko ninyo nga i-message sa akong official Facebook account, ang Kois J. KUYSGHAY. Pwede ko ninyo kontakon aron nga itong mapadangat nga ito sa mga apiktadong pamilya ang inyohang mga hinabang. Again, ha? Kami sa Radyo Bagting nanawagan sa mga katawhan nga doon ay malumong kasing-kasing at doon ay mga tinubuan diha nga mga sinina or baka mga panapton o lakip na usab, habol, banig. Saan pa ginagmay nga mga pagkaon, no? Pwede ninyo nga ipadangat dire sa Radyo Bagting or diba ka ha? Inyo akong kontakon, pinagi sa akong official Facebook account ang Kois J, KUYSGHAY. Naka blue badge ang ako ang Facebook. O diba ka, tawag or text lang po mo sa akong cellphone number. Kaya ron nga ito ang mahatod ang inyong mga hinabang nga ito sa mga pamilya nga naapiktuhan in town sa sunog kaganinang kadlawan, kabagting o kabalkadas. Salamat daan sa inyong mga tabang. Salamat po sa pagpaminaw. God bless ka ninyong tanahan. Goodbye.
2: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Asirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Dumhatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio Bagbag. Ting, ting.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
5: Tinood yun na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, kambasarang gani.
3: Living Testimonies.
6: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice cube para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Kudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
4: Ay! Ay, welcome na sa ito programa Gudyaka sa Kahanginan. Kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa itong mga kaubanan di ha, nga nagpahipi sa katugnaw, sa kabuntagon, sa kainit, sa kautuhon, sa busaw-busaw, sa kahaponon, o ka pangorog sa kagabion. Aniya na usap Lady Antonia, mga kaudyaka nga naghatod sa inyo o mga impormasyon nga makahatag og konsimisyon, makahatag og mga reaksyon. O unsa pa inyohang imaginasyon? Ito, kumusta mo diya mga kaudyaka? Sa kwan ba mga kaudyaka? Sa tibok adlaw ninyo nga buluhaton? Nabay ka pangumusta sa inyo aside anang ka pangutang sa inyo? Basin bayag akura ha? Kay... Actually po, tibok adlaw, magyapoy ka pangumusta sa kuha. Mubitaw ng unhan ta mo, kay para ka mo po, mubali po sa kuha. Musta po ba? Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time pa-udyaka. Ito yung numero ha. I-text ninyo ang joke time. Then, unsa din inyohang igaray diyan nga joke. I-send din sa 0997-765-9923. Ang inyong mga pa-udyaka, butangig ngalan, maluoy po rin taon mo sa inyong mga amahan o inahan. Kumplituha po ng ngalan nila. Oy, apoy kaayon ning magsha. Shout-out ko sa akong mama nga naglingkod, akong papa nga naglockdown, akong lolo nga nag-split. Ako sa mana wa, sa may labot na may anang lolo nimo nga nag-split diha, wa man mi kailab pagpangalan nimo. Aga syempre po sa mga nagamit sa tanan mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, isa kang alamat. Kuha gininyo mga kaudyaka ang kaayuhan. Ba? Kuha ganin yung kaayuhan mga kaudyaka kung magamit mo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga dool. Shout out po sa mga kamulo nagdigamo sa ilahang pagkaon karon. O, di magreklamo kung unsay gihatag nga grasya kay mura man ay taman sa budget nimo. Mubalik ra po si Lady Anton.

0: Sadahan kay paminaw ang mga idaran ani kay do it that the do it. Night and day. You're my lifetime lover. Pero ang sinayawan is slow mo. Tats by tata. Ay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation unahon tani. Kanay nangutana diri mga kaudyaka asa nato mapalit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo just mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O para rabanis mga halap ang pananaw. Baka ang yang mata sigig luha-luha. Baka mga kaudyaka kanang unsay tawag ana nagproblema kasi imong mata mga kaudyaka kay oh kanang gapangatol o ni half dose o niya gapamula irritated imong mga mata. Gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila DC8 per capsule. Oh munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Oh ati manon yun nato atong mata. Presi, Amis, Jimenez, Matugas, Alto, Joanna, Flor, makawakas kakapoy, ma'am. Oh, di ba? Aga syempre po, kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas, magpalambos, mas komportable, mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran. Pero may gagamit o cellphone, pero may gagamit o gadget. Inana siya mga kaudyaka mo ng paniguro, girintahan mo ha, gatiman sa inyong mga mata. Okay mo kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hilig ka kape? Gusto ka mainog kape? Gusto ka imong kape healthy o taas o antioxidants? Gusto ka imong kape nga makaprotekta sa imong kasing-kasing atay kidney o nerves? Gusto ka imong kape makabawas kag tarong? Gusto ba ka imong kape nga walay added sugar? Hala ka! Pagkape na, pinaagis Nature's Gift Purple Corn Coffee. Usa ni siya matang sa kape nga dako kay makapamatag yun sa imuhang kinabuhi mga kaudyaka. Okay, na may usahay mga kaudyaka nga kapaniguro in tawon ka nga muasinso mga kaudyaka pero ang problema di giyod kay guwapa ra kuno ka pero why diskarte. Wala usa ka adlaw makaampo na lang ha. Lord, bisag utok na lang amo glow up na ko biay na ning nawunga. Hala oy. Ana siya mga kaudyaka. Ang kanibitaw ang gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Namag rin siya natural sweetener. Na siya stevia. Ang gigamit nga pampanamis ani stevia. Stevia nga. Dali ra kaayo mga kaudyaka bitaw. Dali ra kaayo nga makapalami sa imong panlasa. Nay mga panlasa mga kaudyaka wa taganahi. Oh, napoy mga nay mga kape mga kaudyaka bang matingala ta ba kay manimahong ok-ok ang lasa ba? Yang lasa ba kay murag ok-ok. Kundi kay wa ni mo natakluba na imuhang sudanan sa kape ni sok-sok ang ok-ok. Nanaunsa naman ako. Aga syempre po ang kaning wa makay kabalakan kay ang Nature's Gift Purple Corn Coffee plaster makainis siya pagka butang sa sachet mga kaudyaka. No? Kanang gusto kag lamian nga kape mga kaudyaka nga sauce makaingon jog kag with mangosteen, barley grass, psyllium husk powder og stevia sauce. Ako na lang gyoy nalipay guna-una mga kaudyaka nganong mo na imong gi og testingan nga kape ning produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Grabe kalami ning kape mga kaudyaka. Oy basta lagi lami kay ibangon matag adlaw. Nabe mga panahon mga kaudyaka di ka ganag bangon. Kaya sa pagbangon pa lang nimo, gatubang nakasdagway nimo. Moingon din ka. Ahay, naanasad, bangon nasad ta. Unya mo, giyapon yung dagwaya, tumatubang sa amin. Shout out diri, Diversion Road Furniture. James Cristobal, asa man ang lugar, pagsaba mo ang lugar, kaya dagan diversion karon. Pagkuhan mo diya, kung mag-shoutout, bubutangin ninyong lugar, naunsa naman noon, hindi man ato maplastar yung lokasyon. Inana ato mga produkto, mga kadyaka, the best kay para sa inyo, ha. Basta ka muna, ibahala, ha. Kaya ako na may gayaw-yaw din, lisod po ako pa yung mupalit ninyo. Tagpila ng kape, Antonia, 35 per sachet. Kanang di ka kalibang, di mga kadyaka, kusog ka mukhaon nun, kusog ka mamista, di ka kalibang. Uy, pangape, intawon, ay. Gimingaw, biyakuhanin imong kasabaan, Lods. Need lang yun ta magbinutan kay kaning layo-layo patong sweldo, bugat makay ang luwag, Lods. Pero gapit na kay perteng gaan na. Edberlo Daga. Edberlo Daga. Grabe ngalan, oy. Sada siya ngalan, mga kaudyaka, kay yung mga magpaparay na kabaloan. Gikombine, guro, ang ex sa iyang mga magpapa. Usa kuno ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Sa usa kuno ka kanang mamaligyaay o mga appliances. Naa kuno, mga kaudyaka. Usa ka sales lady. Na-stress na kunong sales lady kay wa pagyud siya'y halin. O niya kay kutakuta raba kuno ni sila. Daw be mga kaudyaka. Oh. Ingon ang sales lady nga na inilabay. Hi, ma'am. Mga sir. Salot mo dere. Hale mo dere. Hello, mga sir. Salot mo dere. Hale mo dere. Ay, unsa man day na? Ay, lagi, unsa day na? Hale mo dere. Naami, free taste.
1: Oy, kani, free taste. O kani, alik, labun guto man, i-appeal ta, pre-taste. Oy, libre, magkaning pre-taste.
0: Natural, free gani. Free nga pagtilaw.
1: Pwede na ako, apilo na akong asawa, ma'am.
0: Pwede. Pisa ninyo mga silingan, pwede mag-pre-taste.
2: Motong gihatag in town sales lady, mga kaudyaka, sa usa ka appliances ang pre-taste na bago ilang opening.
1: Ay ma'am, pwede mangutana, ma'am, unsa din nga pagkaon, ma'am, maglami magay ma'am, ay grabe, magkaayo nga pagka plaster yung pagkauna, unsa din nga pagkaon inyong ipa-pre-taste, ma'am, na may baligya diya sulod, ma'am, basi hindi mo kapalit may ma'am.
0: Ay, kaning gi-free taste? Minudo, sir, minudo.
1: Ay, okay, sige ma'am, salamat kay mama, basi may naibayad paguman mama.
0: Huwag yung ibayad, sir.
2: Ang moto siya, mga kaudyaka, gitilawan in taos magtiayon ang prete.
3: Napakalok.
2: Pagtilaw in taos customer.
1: Milahi man yang dagway.
2: Milahi yang dagan sa yang dagway. Kaganina, nag-smile kay na i-pretest. Nikalit magkaaslom.
0: Okay na ka, sir.
1: Doon na pong lami, ano inyong ipapretest? Napanos man na inyong ipapretest, ma'am!
0: Ay, mauna, sir!
1: O sa'y mauna, ma'am! Binuang mo na, ma'am, magpapretest mo niya, luda ni panos man eh!
0: Sir! Mao ganing nagpa-pretest mi ana, sir. Kay inana, inana gyud ang mahitabo sa inyohang pagkaon, sir. Kung di ninyo isulod sa ref, o mo ni nami bag-o diri nga ref, sir. Oh, by one take one palitay nami, sir.
1: Binuang man imo, ma'am. Pila may down anang ref, be kay palit ko, be luda pud ani mapandos, ay.
3: Nakakaloka.
2: Mauna, nakapalit na gref. di ba nakapalit og ref largo mga kaudyaka kay bright mo ni strategies kampanya. Gipretest ang panos aron mo yung Sher, may nana ang inyong pagkaon kung di ninyo isulot sa ref. Busa, palit na og bagong ref, sulod na dito pag down na. Anaon, Reyna? Mabalik ra po si Lady Antonia, mga kahanginon!

kaninda sonata ba makaki ay makadisco mas daan. Grabe po mukha man din mo ni sayaw ato grabe na biyang import ato pinangitag sonata para mang KI pamudia. Wow, gid ka KI mga kaudyaka KI. Bisan di mo kabalog sayaw mga kaudyaka pangi ay pud mo oy. Di kasi pangilay nang hiwi na im kaylay. Shoutout jaka ninyo basi na lipong-lipong na nastatay nanay ha kay. Grabe na ka walwal ang atoang sayaw grabe na kay ka kuan mga kaudyaka. Oh, si kuya mura nagkitikite mo sayaw pero si lulog lola ang sinayawan mura ra gihapon og. Hinay ra nga chatcha ba. Murag i-slow mo. Shoutout may masyada maguna mga kodyakang keki ay mo manalagsa ba kay para ba oh kay para kung tutalo ninyo inyong kwarta may bawa ninyo mas dako pag inyong tiyan. Sa connection nanto niya magsayaw mo ba para makita ninyo nga bisan unsa yung total sa inyong kwarta mas dako gid inyong tiyan. Grabe po na mga kaudyaka ba? Bitaw natay gitawag mga kaudyaka ha, Nature's Gift Verticure Capsule. Ang nakanindot aning Nature's Gift Verticure Capsule para pawa na si vertigo. Makatabang ba sa pagpakunod sa kahilo? Huwag ka na bitaw nga kahilo mo mga kaudyaka. Una ang inyong gabatiyon mga kaudyaka, mura gatuyok ang kalibutan, kundi ang kalibutan mo nituyok ni mo. Duha rin kayo kapaingnan, ana. Nituyok ang kalibutan o ikaw mo'y nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Nagdahili ang yuta, bisa wa nag-landslide, imo na rin pananaw, vertigo na rin ay ka. Delikado, oy. Delikado, yung kayo mga kaudyaka. Muna siya nga, labi na bitaw, wa ka na tagagpagtagad sa imong crush. O niya, mura rin kag malipong sa kalagot kay giingnan siya sa iyang friend nga, oy la, aday, pwede. Pwede raman good nga friends rata pero atong tinatawagan ay kay baby. Nagkao na ka baby? Wala be. Kuan ani baby ha? Wala be mga dautan nga mga kuan baby ha? Basta kay ka akong pasabot baby, friends rata be. Baby ba? Pwede ra ka nang mag friends for yung tinawag ay kay baby. Bita mga kadyaka ba? Aga syempre po ang kaning Verticure Capsule DC 8 pesos per capsule. Uy, ka na mga silingan, hinayin na niyo yung speaker kay maulaw to sa itong tingog. Uy, ako rin yung DJ nga maulaw na sa itong tingog. Hinayin na yung speaker kay ma... Lain ba kayo na malibakan taglaing tao. Uy, masakitan ba po ko. Ino nga, utsama na yung ipaminaw diyan nga DJ nga basag makagtingog. Uy, yung speaker mo'y basag. Pero muna akong pangutanas inyo ba? O, muna akong pangutan na paggamit mo sa gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsula para po sa inyong mga kaugatan. Kana bitong inyong mga kaugatan, bitong nga nagluya, mga kadyaka, nga murag na ikapanusok-tusok. O niya, paminaw ni Muslimo Kamot og TL, lahawoy. Paminaw, mga kaudyaka. Nagmata ba mong morning, mga kaudyaka, nga inyong kumusta ang tanan parte sa imong lawas? Wala, no? Muna, nakasipya ta. Pag mata ni mo's buntag eh, kumusta ba nimo imong mga kulam mo, imong mga tudlo, imong paa, tuhod, balik at ulo. Paggamit mo's gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. Ay natay gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup tag 200 pesos per bottle ni siya labi na tong mga anak ninyo mga kaudyaka nga luyahon. Dali ra makalimot, sugoon nimo malimtan dayon. Gusto mo gawang bright ang future sa inyong anak? Memo Smart Syrup. Napod ay gitawag mga kadyaka nga Memo Smart Capsule. O para katong mga limtanon diha, makainumdom na. O niya, mas klaro ang panguna-una, makatabang sa pagpaligon sa itong memorya. Tag 20 pesos per capsule. O muna siya itong mga produkto mga kadyaka, ha? Lady Antonia, shoutout sa Diyakanimo, Lady Antonia, be. Podyaka Kusmakang Family, Salva Families, Palanga Giselle. O Diyas Usamis, request din ko Antonia. Antonia, great akong mahal, Pilegrino, Larigos, sa tulo na mo ka mga anak. General's Angel, Miggy, kani Emily, Larigos, Negros, Lisitio, Sopo, nagbinlod. Shoutout niya kaninyo, ingon man. Ganahan d'yo ko maminaw sa imuhang tingog kay Igat. Grabe ba? Igat! Paminaw mo ba? Muna niya akong giingon sa imo. Ang parte sa itong lawas, mga kaudyaka, klasiklasing mga organs sa itong lawas, na siya klasiklasing function. Muna sa pagmata ni Musbuntag, imo ba nang ikumusta imong utok?
Mura ba ni nag-control sa atong memorya, sa atong body function, ang atong utok? Importante kay ang atong utok, siya nag-control sa atong huna-huna, nag-control sa atong lawas, nag-control sa atong memory. Munang dapat, sudli na imong utok! Ayaw ko na soko. Unya, ang atong kasing-kasing, maunay gatabang magpam sa dugo, padulong sa atong tibuo kalawasan. Kumusta man imong kasing-kasing diha? Nagpitik pa ba na? O wana ni pitik? Sugod atong gibiyaan kaniya. Ang imong lungs, unsa may bisaya sa lungs, imong baga. Kumusta man imong baga? Baga na imong baga o baga imong nawong? Ay, sorry. Ikumusta ba ni mo? Tagpila po ng memo. Smart syrup nga pang bata, Antonia. Sus, barato ra kayo. 200 pesos per botilya. 200 pesos per botilya. Oh. At tumuaman mo, mangutana na po mo ang magpalit. Pangita mo mga parmasya dyan sa inyong dool. Inanamoy Nature's Gift memo smart syrup. I-mention inyo ang Nature's Gift, ha? I-mention gini nyo ang Nature's Gift kay mo man ay brand yun niya, Nature's Gift Memo Smart Syrup. O, pamina mo mga kaudyaka. O, ang inyong lungs mo po na i-facilitate sa oxygen sa inyong lawas. Gina-intake ni mga oxygen o carbon dioxide removal. Nakong tabang na, inyong barangay kumusta? Inyong atay. Tapos kanid yung atay mga kaudyaka. O, sayang kay nga inyo lang gaabusaran tungkol sa Spirit of the Glass ba? Kung mag-spirit of the glass ta, ibutang po sa kuan, oy. Inmoderate po mga kaudyaka, kay kabalo ba mo nga ang atong atay mo binay mo detoxify sa mga chemical o makaproduce binag-bile mga kaudyaka. Inana kanindot, unya atong kidney. Agoy, mo ginay mo filter sa atong dugo o maka-remove sa mga hugaw sa atong lawas. Unya on saan, pag-remove sa hugaw nga, imo naman gipatay na imong kidney. Ay, nakasipyat na ito. Unsa pa may lain na ito ang mga organ system. Uy, dagan kay tag-sistema sa ito ang lawas, ha? Na ay circulatory system, na ay respiratory, o na ay digestive, na di atong tiyan, itong intestine, itong liver, pancreas, na ay nervous system, atong ang utok, atong spinal cord, atong nerves. Dagan kaayo, napatay muscular system, atong skeletal o mga bukog, mga unod. Bukog, unod. Napatay endocrine system o hormone secreting glands na thyroid, adrenals, na di tanan. Bright kay ko ba nagbasa mo ko Google ko? Nangutana ba mo kumusta inyong reproductive system? Kana bang nada inyong mga ovaries, inyong mga testes di ha? Inyong mga unsa pa na inyohang mga pangiyuran? Inyong mga kapital ba na di ha? Kumusta man na? Oh, inyong immune system. Agoy ka ni gyud. Ang atong immune system pakusgan gyud in tao nato mga kaudyaka. Munang natay produktos ni Church Gift Marketing Corporation kay para abag para pakusog sa atong immune system. Shadow di kaninyong tanan mga sugindi paminaw ha. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa sa inyong duol. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Gyatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule ug Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina! Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radio Magbang.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o ganunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kayo. Kaya nga, ni sulay ko anong paragis lagi, taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Ano naman, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais.
3: Sweet corn. Kasi ba ako nung sa kamay, sa naminaw ka rin, sa yung disimula sa yung bati na, nawala yung mga tapo sa panawas, rin sa tong mga doktor.
2: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, kaya lako ng uma. Ini po di ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pinilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Tagong.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Set Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kidney.
11: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
12: Uan na, nawa na ang sakit sa kidney. Nadaghan na ang ihi. Magawa sa ditong bato.
10: Living Testimonies.
11: Isang kwantong tagumpay na naman nag-rice coffee.
13: Ano po si Elvira sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng rice

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
3: Radyo Bagting. Yo, it's JYP again. You ready, Rain?
4: Yeah, I'm ready.
3: Yeah, let's give them what they want. One, two.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ni Sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ni angay man ko. So ano, maninda ko diha. Ni asa sa bukat. Na, Sulay mo, diba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na, ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayong Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundi tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang atong kahimsog mahinung danon ug ang ayang tagaagpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon magadalit kaninyo nining talagsaong tulumanon mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Zed Liniment Oil haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uban ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya ug maghatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong mutaba ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Gawas sa paghatag og kahupayan sa mga sakit-sakit sa atong kalawasan, panuhot o uban pa mga kasama nga muscle aches, nasayod ba mo nga dako kaayog damang ang Zed Liniment Oil sa mga problema sama sa dandruff o kuto. O, kanang mga gipangkuto dihang mga kabataan nato labi na kasama ni adinhi ang effect nga pamaagi pangwagtang sa mga kuto labi na sa mga kabataan, no? So excuse me daan ha sa mga medyo sensitibo kung base nagkaon ka karon or unsa ba dili kayo kaganahan maminaw og mga topic or hisgotanan may kalabutan niini, pero alang sa mga nanginahanglan niini nga impormasyon paminaw lang padayon kay basig mauna ni ang solusyon nga mga wagtang ng kuto sa imong ulo or sa imong barong mga anak, gamit ang Zed Liniment Oil kasama kining kuto or lice sa English kasama. Alam bang mga gagmay nga insekto ba nga naadya sa atong ulo, no? Basin wa mo kaila unsay kuto, mga gagmay na mga parasites or insects mga kasama nagpuyo diha sa ulo. Mabuhi sa buhok or anit sa atong ulo mga kasama, makatakod ra bagid ni labi na kanang init kaayong panahon, no? Syempre, kanang magsigita gamit-gamit og mga butang nga gigamit pud sa mga dunay kuto. For example, sudlay, ulan, kalo o uban, mga towel, whatever mga kasama. So careful gid niini nga mga share-share sa mga gamit. So, ang mga rason nga nung magkakuto punta, kay syempre, duol siguro atong ulo sa mga naapoy kuto, katong gigamit na mga gamit, sama sa akong giingon, dili limpyo nga beddings or mga unlan, sometimes, no, nga medyo dugay mahinluan, mga kasama, niya, daghang tao sa usakong lugar. So, naasigur sa playground, mga bata, or unsa ba diha mga kasama. Kung magsige na ginagpangatol sa ulo ng imuhang kauban sa balay, ng mga bata, or basig ikaw mismo, mga kasama, i-check na siya kay basig nagpuyo na diha ang mga parasites sa imong ulo. So kinira ba tira bigin taw ning dugaya solusyonan mga kasama, dili ni madani og kuan kanang hinguto-hinguto lang. Kinahanglan na gid niyo si buhaton, butangi og Zed Liniment Oil mga kasama. Tinuod ka Day Michelle? Yes, tinuod base sa mga naka-experience. Lisod man pud god, no, og moingon silag tinuod nga wa nila na experience, sila mismo naka-experience kasama nga ilhado kunong out of curiosity kay lagi daghan magugsagol ning atong Zed Liniment Oil ng mga herbal pod. Di lang nalagin siya sakit sa kalawasan kasama. So, gisulayan, gibutang sa ulo. Same lang gihapon sa proseso. Katubitang dunay problema sa dandruff. Oh, same process lang. Ibutang sa ulo ha, kalampahiran ang ulo kasama ang anit o Zed Liniment Oil. Usa ka oras before maligo. Okay? Mawang buhata, bantayin ninyo mga hulog, mga tangtang na mga kasama. Again, excuse me ha, sa mga medyo sensitibo aning hisgutanan. Bantayin ninyo, niya, human, sulura. No, tanawan niya, sulura da yun. Kuman ligui da yun dritso para hinlo niya. Balik-balik ka lang sa gihapon ang susamang proseso hangtod nga completely mawala na giyod mga kasama. Hinahinig kawala ang mga lusa. Lusa man gina, no? Mga itlog sa kuto mga kasama hangtod nga mawala na giyod ang katol sa ulo tungod sa mga kuto. So, amazing, no? Bisan di ay mga kuto or lice, mga parasites sa ulo, makatabang pod ang Zed Liniment Oil. Amazing! So, kung ikaw po diha karon kasama ganin na po mga nagtestimonya nga sa dihang ilan ning gibutang sa ilang ulo ning baga daw ang ilang hair. O katong mga medyo nipis dihag buhok. Aba si makatabang pod ninyo ni mga kasama ang Zed Liniment Oil. All in one man day ni ato ang haplas mga kasama, di basta basta. Di lang pamaol, di lang sakit sa lawas, di lang dandruff, pati kuto, no? Check na check. Kung kini ang atong gamiton, ang Zed Liniment Oil. So palit na mga kasama, available kini sa mga butika sa inyong lugar.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa Zed Liniment Oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na naging ako nga makabangon ako ba? E kung mabangon mangguko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ani, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kabo ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
4: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Zen Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital gid at bugos ko ginhawa man sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod sa Tungaw.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon.
5: Kinahapahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga namus maing panglawas kay kun ako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan, ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup, o niya, napod na siya ay kinini ang capsule. Mauna na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Nalibot ko ng talang suok ng kalibutan. Mo'y gihimo kong latayan ang bangaw o kabituunan. Aron akong maabot ang imong gingharian. Kay gisuroy ko ang imong hardin nga tanaman. Bisag nagdumili man ang panahon, ako gayong panganduyon ang tigbayon sa sag sa kaminyon. Ang mga pagbakho o pagmahay ning galamhan imong gihulipan. Ang mga danguy-nguy o mga kasakitan imo nang gitambalan. Ang gugma kong tinipigan o pagbating tinaguan. Subling ming lipang dinilaom sa akong dugan. Sa imong pagmahal, binisbisan hinungdan nga ning mga mata. Wala'y luha, kay mo'y nagpasulabi ang tumang kamaya. Sa panahon nga ikaw, ako nang gikauban. Ingon sa gimbutan ni Bathala sa pagsalig og mga panumpak. Ipugas ko kining binhi sa paglaom. Sa pamasin ng atong pagkamalipayon, mugitib og mudahon. Sa matagduaw sa kagabion, unlani kining bukton kong matinudhanon. Kasadoghan kong kanunay naghunghong sa gugmangway kamatayon. Unta magmalungtaron ang mga saad nga atong gigambalay. Unta magdugay hangtod sa ikamatay, kaya niya kining bukton kanimo musagakay. Di ko na pagalangayon ikaw akong pagadalhon. Paingon sa simbahan, anong kitang duha pagakaslon. Anong pagadawaton ang sakramento sa kaminyoon. Isaad ko wa nilaing higugmaon, kay ginapos na sa kaminyoon. Alang ganin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: nasaan na ang pangako mo daw noong sinusuyo ako? Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Kamu ba, kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil, basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabaluka na, parihan na tanang haplas, i-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehan ba siya o dili. Oo, nakita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nagkadawat na usab kitag mensahe, matud pa, nagpasalamat sa Wonder Oil tungod na sudlag mananap ang iyahang dalungan. Atong tawagan, araw atong masairan kung unsa bagayod ang nahitabo.
2: Hello!
1: Ma'am, si Ma'am Riming Dinapo ni Ma'am sa Gutalak, Zamboanga del Norte.
2: Yes, Ma'am!
1: Oh, Ma'am, nakadawat ko sa imong message. Nagpasalamat ka sa atong Wonder Herbal Oil kaya nasudlag mananap imong dalungan. Unsa man itong pagkaunsa, Ma'am?
2: Oo, kung mag-testimony unta ko kay Wonder Herbal, nasudlag na ko na dalungan ko mananap, Ma'am, niya pinagkita. Ako hindi siya patulo sa Wonder Oil.
1: Mm.
2: So, wala mo siya, Ma'am, namatay yun nang nanapagkaugman ako may ang nasulod.
1: Pagbutang ni mo o Wonder Oil, nawala ang mananap si mong dalong, or ni Hunong ang kasakit kay namatay na di ay.
2: Oo, okay. Ako naman kapag murmuka, pakapaw, nabot na sa akong ilgang, sakit na kayo.
1: So, usara ni mo kabutangan sa atong Wonder Oil, Ma'am?
2: Yes, Ma'am, kasarag yun katulok, kay madlok ko ko kay basing madaot akong ilgang.
1: Mm-mm.
2: So, ako na siyang isampulan, istingan. Wala magyudahin, Ma'am. Magyudahin, tipila kami na dos na wala, Jun.
1: Dagan kaing salamat, Ma'am, ha, sa imuhang testimonya.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, epektibuha. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Tura buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo kanay yung mga baboy, nipis kayo nagtambok, baga kayo gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. Ha? Oh, ano yan, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako na si Enrico Galacio, na nagpuyo sa kulo mula bin sa mga dinsor. Talipay kayo ko nga, niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ipagamit sa akong binuhing baboy. Boy, pero wala man ni angay. Mm-hmm. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, so diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya ni bulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang ngaon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Ya, pag aboso sa kabulan, akong mga baktin, dagko naman kayo. So nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso tulog kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa akong mga binahing baboy nga at Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. Mo nga, akong giagat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Amiteng Wonder Animal Vita, prasigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? May testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
5: Oo, nakapalit na ko.
4: Saan sa may gigamitan ni mo sa Wonder Banaba Plus?
5: Nainom na ko, kay nagkuhan man ko akong UTI, gani.
4: Imong UTI? Yeah.
5: Oh, UTI na ako. Nya, okay na ka akong paghihi.
4: Okay nang imong pagpangihi. Mm.
5: Pero dagan akong giinom niya. Pagkatunod, isa-isa na ako gadablaw.
4: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
5: Normal na niya. Sinaw kaya kong hihi. Muna among ginapalit din rin. Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
4: Malita, occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
5: Benedicta Tumandan, sir.
4: Benedicta Tumandan sa Malita,
5: Oo, malita Daba Occidental.
0: Una na ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Garay ko ako mama ug sa akong papa from Amay, Manabilang. Garay ko sa Latimbang family, si Ana Latimbang na ini sa Marilog District, Davao City. Tig paminawan mi sa imong program. Garay ko tanan lumulupyo ni Prok Marang or Hua Singaw, nagpagaray si Antonio or Buda diri sa Usua. Garay ko kay Bibs og Ilis Cervantes, Tidi og Los Martinez sa Island Garden City of Samar. Kay Ariel Bintazar, Sambuanga City, kay Norman Silisana. Salamat sa pagbasa gikan ni Rose. Met ko ni Gaspar Ramon nga taga Tugaya from JC Sukong taga Purok Tres Kalimunda Sugod Valencia. Palayog shout out Kuya Cards sa akong bangon si Milay kanara Kuya, salamat si Kathy Agony pahudjaka oy pahudjaka ano may pagaray lang ako ang tautuan family Makaya family Kaino family Aldamar family Cantero family pagaray po na ako silang mamang Bilma papang Dudoy Dadoy Gunggong Upaw EJ na pagaray Jima Makaya tautuan ng Uwayanon ganatan salamat sa pagbasa ay mong kalimot aning Vitron Drops itong mga bata bago na tao man 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog wala eh Vitron Drops na eh kala mga bata gamay bikil hilantan hospital na yun ay Vitron Drops na paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops bata ha may pagkatao taman 1 year old
4: pangalan og address
6: Vitron Sayandong sa sakop sa lantapan si Wangay
4: Sa may itong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
6: Kusog na siya mudula o bukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
6: Isa pa sa mukha kong napalit.
4: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
6: O, dili. Karon, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
4: 1 year old o saka tuig?
6: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron Syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulugon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron Syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron Syrup. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
7: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: Unya, ma'am, humarin o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
7: Ni siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ko na po usob amain ko. Sige, natay ko ata mo, palitan na tikaw ano, ano po. Lami yan ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, ano?
1: Hmm.
7: Kay, naanam siya nga, palitin ko usob ma kay lami kay imno niya, murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
1: Ah, sige, Nay. Daghan kaing salamat, Nay, ha?
7: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
1: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: Nana kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron tablet maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Ano minawa, testimonya ni, gagamit ng Vitron tablet.
8: Ako, si Koan, Colin, Lusada.
0: Taga.
8: Kanya, nagtuyok po sa Koan, tubok-tubok, kagwait, Sir Gavin, sir.
4: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
8: Ang ako na kuanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dili man ganito katuog, unya, huwag matulog ko. Oh, piyong-piyong kong mata na ko, hapit na lang maadlawa ko dito ka to. Maunang nakabati ko sa radyo nga na di ay Vitron tablet para sa mga koan ka nang dili makatulog, insomnia.
0: Mm-hmm.
8: Nag-tisting ko, pagpalit, unya, piniro ako gipalit, upat ka buok.
0: Mm-hmm.
8: Unya, tay, nakaangayan ko, nakatulog man ko, karon maunang yun ako gininting, Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray na ko ang pamilyang si Roy, akong anak nga si Jerilito si Roy. Pag-aray ang mama si Jeremy si Roy ng nalapaan Pikit is GE Barb. Amo napitan eh. Kaya Carlos, gita na ko si Jaime Isay Curry Jury from Rex. Barcelona, Dapitan City. Salamat kayo nimo, Kuya Carlos. Thank you so much. Kuya, pag-aray ko sa Salva Family. Sa Malungon, Sarangani, Baguhin family o assist family from Imi Salba o Lower Ulip Poblasyon Mungkayo. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much. Pag-aray ko Kuya Carls sa Rago family, labi na kang Roberto Rago o Roberta Rago and family from Sambuanga, Barangay Kabatangan. Shoutout ko lang Kuya kong asawa si Gingging from husband Junior Octavio. Salamat sir. Greet kong Auntie Marilyn Sumilhig. Siyain na taliwanan. O si Dudong Tagadamulo, greetings coming from Noritsa. Salamat kainin mo Kuya Carls. Katong mga heblaron, stilad. Iko ta musugot anang mahiwi atong nawong, maotro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kay naman tay Wonder Cardio Care. Amo nay makatabang para nga mo circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng Wonder Cardio Care. So, mo nay maayong i-take buntag ug duhapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kaayo nga blood pressure. Una atong ipagamit ng Wonder Cardio Care mga pinalanggang tigpamilya. Ya kana pud ang ato ang produkto nga kuan kanini ang Wonder Himo Aid. Mao po nay pinakanindot. Nindot pud kay ato Wonder Himo Aid ay. Tunabi tay mga almoranas, atong ato makaigsuunan nga problema gyud sa ilahang kolon. Ang galisos pagbawas, kulon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuwang produkto nga Wonder Himo Aid. Katubitang mga naminaw na to karon nga mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kanabang ikaw mo ay gabuhi istibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi mo, dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayog sugot nga magsakit ka. Luo imong pamilya magkautang-utang mo every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gid ba? Pretan kanang trabaho sa kanang vulcanizing, no? Kana di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income nang adlaw, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya di kay og hilantan ka. Basta mo justify lang, swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. O, kinaamang kay, walo kaadlaw nga kanang sick leave, na kay, walo kaadlaw nga kanini ang vacation leave, o sa RSB na, sa uban, kay tag, kung ano man na, 5 days naman na, o sa dulim, mo nag 5 days naman siguro, no? O, ano na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, bitong, trabaho ka ron, para na, mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na, kana biyang imong pag-drive, habal-habal. Pag dili ka ka-drive, wala ka income. Munang dili ka pwede nga magsakit, no? So, amay imong palabihon karon mugasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mugasto mo ka na. Mainom kag Wonder C+, kay vitamin C man na, para di ka subawa, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ano, niya possible na imong adlaw magsakit ka, unsa naman ay ato ang paras pamilya, no? So, katubang mga ang trabaho bitaw, ma-expose sa init, ulan, unya, dali ka magbalatian. Pwede na dyan ka mag-vitamins. Ang tao, magod, kinanglan mong kutag-vitamins, good? Kanang Wonder C+, na i-capsule, ana? O, para sa mga adults, na-apoy syrup, ana? Para sa mga 2 to 12 years old, para dali magsakit ni mong anak ka nag-eskwela, dali-dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. Ah, inyo nang gamito ng atong Wonder C+. Mga pinalanggang digpaminaw. Katong-atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi na mga mga panahon nga ano, mga kanabang kuan ba kanabang gididaan ka sa pagpangapi kay taas kag sugar kanay atong Wonder Herbal Coffee wa ni koy daw kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choker gyud wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud langtuh unya dili pud manimong herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuna na nga. Kani gyud atong gamito ning Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpamina. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Who Wonder Herbal Coffee. Di ba, Lami? Ah, Lami na. Ay, magkabalaka kay Lami. Gina, kanang atong Who Wonder Herbal Coffee. Kare ko sa Kurong Family, Kayla Lu, Kayla Luad Family. It's me, Ismira, from Tagilon, Dapitan. Shout out akong friends like Anita Rihidor, Johnny Boy Buindea, Ernie Mamintas, Manilin Amihan, Agaw Tata Columbres, Madam Tina Brigole, Sanugal Family, Kiwan Family, Idoliantes Family, Balayas Family, Tanan Aminaw, Nagpagara is Joy Santo of Santa Clara, Naga, salamat sa pagbasa. Kare ko dia Sitio Minungon, Imbatog, Baongon, Bukidnon, Lani Gumansil Family, Soriano Family, Lucky Family, Asinero Family, Racines Family, Laos, Laos Clapano Family, Labina Kang Mer, Lina Laos Clapano. Salamat sa pagbasa si Brad Luloy Oliver na ini o Voynas Diaz. Pag-aray ko lang, Joseph Into o Okoy, nagpag-aray si Pidri Mahinay, pag-aray po na ko akong asawa, salamat ko. Sa tanan ng mga naay katakos magbuhat og balak ba? Ayaw taguin na inyong talent. Ha? 3,000 ang premyo diri oh. Kada bulan may gata ko 3,000 nga premyo niya. 2,000 ang second dayon, ang third o sa kalibo. Magpadalang kag suwat. Dali raman ka ayaw po di pada ang imong suwat. Muaddo lang ka sa Facebook page sa RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede ka dito. Huanderman Cardo po. Pwede po ka dito. Huanderman Richard Villarunti na no? Ang pangalan? Otro na? No? Oh, okay. Buanto ka dito. Dito ka magkuan. Dito ka mag sitawag ani. Dito ka magpadala sa imuhang entry sa Balak Writing Contest. Naman tayo, Balak Writing Contest. Niya ang atong first prize winner makadawat og 3,000 pesos. Niya ang ato apong second prize winner makadawat og 2,000 pesos. Usa ka libo pud ang madawat sa atong third prize winner. Ang pagbuhat sa balak, ingon ani, kinanglan mo, abot og upat ka istansa na imong balak, ha? Lima day, lima ka istansa ang minimum, unya, ang ato ang sintensis kada istansa, kinanglan mo, abot siya og upat. Upat ka sintensis, lima ka istansa. Muna ang minimum, para pwede kang makaadaog, kay maapil mo na pilian kung ingunana ang ginaganon sa imuhang entry, ha? So, gidasig na ko tanan nga, may ligo magsuwat og balak pagpadaan mo sa balak writing contest. Alang na kaninyong tanan, mga pinalanggan, di ba minaw? Adi, ano, sab ako nining payag sa kamingaw. Naghinuktok og namasin nga ikaw kanako munuaw. Apan bidag-om na usab ang kalangitan. Ginayan-dayanan sa maitom nga kamituonan. Nasayod ka man unta nining hilabihan nga pagbati. Nga kanimo miagda apan hugot ikaw nga nagdumili. Nagpanglitik na usab ang dagway sa kapanganuran. Tinitungod sa imong garbo og pagkaway balatian. Nasayod ko nga pagbati mo dili mapugos. Kami kiglambigit ining gugmang timus nga naghigwaos. Nganong gipahilak mo man kining akong kasing-kasing. Imong gisalikway hinungdan nga mga luha midagayday sa akong mga hapin. Pagkatig-a mo igo karaman mo pahiyom. Tangako magipang batbat imo lang gipang tulon. Maayo ka lang mo pahimulos sa unod kong balaanon. Kagustuhan mo di ay nga ang kalag ko laglakon. Unsaon naman lang kining binhi gitisok mo niining sabakan. Kinsa man unya ang ipailaila ko nga iyang amahan. Sa panahon nga siya makamatngon nga ayaw naging pagadama nga siya mutagad og mulingi pa sa imuha. Isaad ko kanimo nga sa panahon sa akong pagbiya. Ayaw gunahunaa nga ako mubalik pa. Dili og di na gayon ako magpatunto sa imong pagkahibabay og pagkaburokinto. Di ko ikabaylo ang akong kaaniyag sa nagway mong hudas ako sobrang nasilag. Inaot ka sa akong pagkahikalimot, dili ko batio na ang kaalimot. Di kasilagan ko ikaw, gikapungtan sa matag adlaw. Kabisan sa akong mga kaligot-got sa akong paglatagaw, higugmaon ko gihapon ikaw. Sigugmaon ko gihapon ikaw, tudling sa mga garay.

0: Dulur, kanang maan yang nga imong naung. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radio Magbating Oras, alas dos. Radio
2: Magbating Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio Magbating

0: Radio Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
4: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbanting.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, magrapagin ko atang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay ma'am, oy, magulak kay ko na nagligot-got ya may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gay tong dagdag niya katong sunog gani nga Pino o Diliak Dos.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radio Magbang.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa mga ibatid mo, sakit mong hawak ka na?
2: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
3: ka pa murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang
2: ni mo? Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gito. Salamat.
1: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbang.

0: Radio Bad Bing.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Asirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
3: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyuko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Babuay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Taglit Balita.
5: Gabag di kabalkada, yan ang BBC Taglit Balita alas 4. Nagpadayon ang Bureau of Customs Port of Zamboanga or BOC 9 sa pagpalig-on sa ng kampanya batok sa kontrabando ug ilegal nga pagpasulod sa mga produkto. Gipahibalo sa ahensya nga magpadayon sila sa hugot nga inspeksyon sa mga kargamento aron mapugngan ang paglapas sa balaod ug maprotektaran ang ekonomiya sa nasod. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Florence Ofima, maayong hapon.
4: BBC Taglit Balita. Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating. Convict. Hey, what's up?

0: Bat-bat-bing!
1: Uliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
2: O gaano nagkapi magkaanang at tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murag presyus bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas ako kuya boy sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio, bat, bat, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
2: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubid dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Ginta na yun akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Lotto Philippines! It's finally Saturday, September 12, 2026. Are you ready to bring on the luck, good vibes, and winning energy? Alas 5 na ng hapon, ibig sabihin, it's time for another action-packed Lotto moment. For the next 15 minutes, samahan nyo kami dahil baka today is your day to hit that lucky combination. Ready na ba ang tickets ninyo? At toto na ba ang winning energy ninyo? Dapat check na check yan mga kalaro. Dahil ready na rin ang libo-libong papremyo from 2D Lotto and 3D Lotto. Kaya stay with us on IBC 13, DATV, and on our live streaming channels. Pero ilang paalala muna, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa anumang PCSO game. At sa ating game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. As we always say, please play smart, play safe, and play responsibly. And to kickstart our game time this afternoon, i-welcome na po natin ang ating panel of judges from the gaming public. Isang masayang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, let's give a big round of applause to our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Araw-araw, sinisiguro po ng PCSO ang inyong pantay-pantay na tsansang manalo sa pamamagitan niya ng pagsasagawa ng free draw procedures. Ang naging paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Let's get it on, Pilipinas! Alamin na natin ang suwerte ng 2 at 3 numbers ninyo. Tara na and let's play Lotto!

0: 2D Lotto players, kayo ang unang may pagkakataong manalo. Dito sa 2D Lotto, panalo kayo ng 4,000 pesos kapag nag-match ang two numbers ninyo sa winning combination in exact order. And if you play via Tarambolito System Play, 2,000 pesos ang pwedeng mapanalunan. Tell our Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 2. And the second number is 19. Again, our 2D Lotto winning combination. For the 5 p.m. draw, we have 2. And 19 in exact order. Hindi rin dapat palampasin ang panalong dala ng Lucky 3 Numbers. Susunod na yan sa pagbabalik ng PCSL Lottery Draw.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win. Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nais maging automatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Automatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Mga kalaro, game time na ulit tayo. This time, bibida naman ang 3 numbers ninyo. 4,500 pesos ang instant panalo pag nagmatch ang 3 numeros ninyo sa 3D Lotto winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang take-home prize. Just like 2D Lotto, thrice daily ang 3D Lotto. That's every 2, 5, and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 0. For the second number, we have 6. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 0, 6, and 6 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo.
2: 106.3
3: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
2: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang manghigayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangyandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Huwag ko makatuo si Engi Salty. Dili siya mo inom o dili sa siya manabako. Sa iyang gigikanan, lisutuhuan nga doon na pa'y tao nga sama niya nga way bisyo. Hambot pa. Huwag ko makasabot sa kong gibati sa Diyan ni Salty siya na ako at to. Gibati na ako nga nauwaw ko sa kong kagalingon. Ug unang higayon nga dibati kong ingon ni ato. Ako siyang gisultihan nga so ayan ako ang iyang gisulti and why not? May mamatingali nga muundang ko sa akong pagpanikariliyo. Tingali, dili diya-diya pero mabuhat tingali na ako sa hinay-hinay. Si Mami, naada siya. O pa din siya matuog. Niya siya paingan ako.
1: Abi ko bag natuog ka na?
0: Nanaog man lagi ka?
1: Ako kang nakita nga naglingko din his salon.
0: Uwa pa kudo ka.
1: Mao ba? Kumusta naman ka?
0: Okay lang. Nganong mitanaw man ka na ako?
1: Akong giklaro.
0: Ha? Unsay giklaro? Kanya naman day.
1: Murag, nakamatikod ko.
0: Sa unsa?
1: Matod ni Yaya mo, may namatikdan siya. Ug matod niya, mura kuno og lahi na ang imong aura karon.
0: Ha? Unsay mo ipasabot?
1: Basta. Dili na ko masulti ang akong nakita. Pero husto si Yaya ni mo. Lahi na tinuod ang imong hitsura karon kaysa kaniadto. Bisan atong bag-o ka pa lang nga mitambong sa imong opisina, ako makakumparar karon nga lahi tinuod.
0: Wa ko makasapot.
1: Natural. Kay dili man ikaw ang nagtanaw nimo. Kami man. Maong dili ka makakita sa among nakita.
0: Ha?
1: Kumusta siya? Okay na ba ang iyang pagserbisyo ni mo?
0: Ang driver ba ang buti mong ipasabot?
1: Oh, si Randy.
0: Kuan? Kinang... Okay. Okay na siya.
1: Mao ba?
0: Ngayon ipahiyom ka nga nakabati sa akong tubag.
1: Nalipay lang nga okay na kaniya.
0: Mao pa?
1: Nagkasuod na mo?
0: Ha? Unsay nagkasuod na ba mi?
1: Nagkasinabot na ba mo?
0: Oo. Nagkasinabot naman. Okay naman siya.
1: So sato pa. Huwag hindi ko masayop sa akong gisulti ni mo. Nga maayos siya, dili ba?
0: Husto ka. Kasaligan siya. Dali ra siyang ikasinabot.
1: Maayo. Mas nindot unta kung magkasuod pag yun mong maayo.
0: Sa akong tanaw, dili ka na imposible. Kay okay naman siya. Wa siya reklamo sa akong gustong ipapuhat niya.

0: Narangi lang, Shane. Nakasiguro ko nga na siya. Kung matubang palang untas ka na ako, makiksulti ko niya. Pero naiba ako nga, di siya makiksulti na ako. Ay, nahasulgit ko sa gisulti ni Ermitan yung bruha na. Unsa magigahang yung ipasabot sa yung gisulti? Pero, mangita ko pa agi nga makasulti mi. Gusto ko mahibaw.
1: Lisod kayo ko kita, dunay mga pagpangabuso sa tung lawas. Sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, huwag disiplina sa kaugalingon. Hayan nga ang atong kidney, maguba. O kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys. Pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa Set Kogon Herbal Capsule. Ang capsule lang nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan herb, na pamatud-ang makatabang o dako sa atong kidneys. Set Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas. Bus Kogon, a quality product of Said Marketing Incorporated. Mapalita ka ron sa mga butika. Said Health Report. Health Report.
2: Nadigyas ko ba na slide ko while nang laba? Dahil lang akong kukuha sinalangkat good siya parting sakita dahil sinya kurug-kurug ko. Within 2 days wala dyan ko kauna-una nga na dahil kuy said. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga nga perting yung pagkasakita as in. Dahil pagkaugma sir as in believe it or not na wala na ang kasakit. I am DJ Molly Ami Duyag Pakarat of Radio Bisdak Pagadian.
3: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Said Panyawan Coffee Mix.
4: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga.

0: yun ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang said panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuod yun nga mulaba na to. Dili ka batiog kaluya kun makainom ka sa said panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
1: Mokin ang akong gigamit sa dulyat. Mawa yun ang akong kaluya o kakapoy kun ang said panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
0: Tumpak at depress! Said panyawan Coffee Mix ginama sa said marketing incorporated.
1: Kun makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mupalit ang said panyawan herbal capsule aron isagol ni ini aron madungagan ang kapait.
2: Ah, ndorom ka. Nalugaw sa ka?
3: Linugaw ba? Inunsaw na siya eh. Wala pa nga rin ang resulta sa kong tuyo. Nalugaw na? Mingunin ka. Lawgaw ka? Lawgaw ka?
2: Ay, iba naman kukuha na imong modus ko dyan ko. Huwag gani klaro na imong halin. Mga mong dahin ka sa... Kuhaan, imo rin kong busiton.
3: Pinasan imo. Nga naman minana mga kaya. Doon ako ito yun. Mga ay suko ko niya ako.
2: Sama ba? Sige na, sulti. Sala.
3: Kuhaan, sama ko rin gilakaw ni Shane gapon. Huwag mo sila sila. Diin sila. Huwag mo sila sila hapon. Diin sila.
2: Morbida. Nga naman rin ka mga tanan ako. Ito lang rin ka mga tanan, Shane.
3: Pida sa na istorya ha. Mauwa mo na kaya pili yan. Maritis na niya. Nung sa mga kaya.
2: Hindi ay maritis. Oh. Kaya saan rin ang imong gibuhat na ako karan be. Parehas naman na. Maritis gihapon ka.
3: Pero lahi. Kung adto ko ni mo tanan. Maikaw sa ta.
2: Ah, konsulte ni mo eh.
3: Hindi ikaw ah. Buwa harbal nga bilhob. Ito ko na.
2: Mabuday.
3: Muna nga kadi pangkat nyo na ning kalaki.
2: Sa pangkat o si pangkat tarong ah.
3: Sige na God, sultihin ako mga utsa.
2: Di lagi ko. Di ko. Kung gusto ka may baw, dito niya pangutan na. Hawa na dabi. Tabi na diya. O para ba kung mahumunupahimutan ako mga binutil yung tubig. Tabi.
3: Ay, ikaw ka. Kay matod pang Nick Bordador. Tabangan ka lang ka.
2: Tabangan. Normal. Gayo asa di mo sultihan.
3: Eh, ay, ako tabangan. Di kayo naunsa mga kay.
2: Di lagi ko.
3: Sultihin lagi ko.
2: Di ko, pahawa na diya. Pahawa.

0: Nanay, kaya ka man yung nakabalit sa kong tingag.
1: Kinsa ba hindi makalitan niya? Kalit ng kagtunga?
0: Kalit, good dad. Nagatalikod lang ka. Maunang wakakakita. Napaingon ko ni ma.
1: Ikaw, good. Asa naman ang dadunon sa imong alaga?
0: Siya na lang kunoy mo dala.
1: Ma ba?
0: Ano, nagtungok man ka?
1: Oh, why? Doon na layag yun na-una.
0: Be, sialan man ka na, be.
1: Tay, paragod. Hasta ka na, mga utahan na ka. Personal naman, tingali na ako.
0: Mau ba? Pero, hoy. Ako ha, nakamatikod na ba ako ninyo?
1: Unsay ninyo? Kisa man ang pasabot mo?
0: Ay, pagurigoryo. Pagurigoryo, pakabambuang pa dyan. Ang magkinsa. Ninyo kat, sa ako gagalan.
1: Kay, unsa man rin mo na matikdan?
0: Saad naman lagi ma.
1: Unsa?
0: Saad. Nakabantay ko ay. Karani aging pilakadlaw, no? Ako na matikdan ang kausaban sa lihok sa kukamo. O kahapon, mas nindot pag yan nagiyahag kahibolong.
1: Kaya nga nung day?
0: Kaya nga nung day? Sumala. Sumala ba kahapon? Ako mang kamog nakita ang nagsulti-sulti sa sulod sakyanan. Nga, sa pagkanaog na, smiling kayong nigawas. Si Alan man, ha? Nagkasabot naman doon, ha?
1: Unsa?
0: Maya na ba siya buot ni mo?
1: Ako, ano ka nang... medyo.
0: Gansan ni mo?
1: Ha? Unsa gawin sa man ako?
0: Si Alan ba yung magibuhat ba? Nga naayon naman nagyagbuot ni mo?
1: Kuhaan ka ng...

0: nalakaw na ta.
1: Ay, hala. Na siya.
2: Sakay na, sakay na na. Nalakaw na mi.
1: Oh, sige, sige.
0: Kaya yung magkadini?
1: Ay, wala lamang.
0: Kasi wala lamang.
1: Ay, nagtabi. Ragod gaming doha.
0: Nakabati ko.
1: Ha? Chalan?
0: Chismosa.
1: Okay. Agaray. Agay. Nakabati ko na siya. Sa ato pa. Ganina, rinitingali ito siya diya.

0: Oy! Milagro! Nauna ka na kong abot din sa opisina.
1: Gusto lang kong mamawi. Pero ko kaadlaw nga, wala mo ito nga din eh.
0: Hmm? Ano sumang ka? Naglain ang imulawas?
1: Medyo.
0: O niya, okay na ka?
1: Okay na.
0: Wala ka nerviosa?
1: Ha? Unsay? Unsay, wala ako nerviosa?
0: Ay, kadto kang imang gibati. Nga matod pa, nagduda kang nabuang na ka.
1: Ay. Ayaw na ito, hisgot eh. Di lang ko ganahan nga may namundum ato.
0: Kung ako pa ikaw, mwado kang pari.
1: Unsa? Bago saan ako sa pari?
0: Mapabindita ka. Basin nagdako na kailan mo sa munang makakita lang kang impacto.
1: Mahi mo ba? Dili na ito maghisgot, anak.
0: Okay. Pero, na ako ibalita ni mo.
1: Unsa man na? Bayan sa unsa?
0: Ay, natural! Sa atong negosyo.
1: Ngano? Unsa man na?
0: Kailang pinakaadlaw, doon ako'y umaabot nga lain na sang modelo.
1: Mo ba?
0: Nahinumdum ka itong akong gingunin mo.
1: Ang hainad to.
0: Ay, katong akong gingunin mo nga akong kailadugay na. Nga matod ko, interesado ko niya.
1: Nahinumdum na ko.
0: Hapit na siya na ito makauban din eh.
1: Mau ba? Well, disalig ko ni Juana.
0: Huwag kinikabot ang higayon. Makita mong iyang kaanyag. Oh, promise!
2: Huwag ko may bawas sa angay na kong buhatan. Naglipog ko. Makahimok ako siyang ipabuhat ako kung pananglit. Ako kinawato ng inggitan niya. Dili ka nga madismaya lang siya. Pero nipasalig siya na ako. Tabangan ko niya. Maayo ka nga kung dawato ng iyang tanyag.
3: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa said marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-said Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: Mangaygan na sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikretso sa maayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa

0: Zed Panyawan Coffee Mix ug Zed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas 5:30.
1: Radio Magbating.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbangting.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
0: Radyo Magbangting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkaraiyang kapuslanan, ang tao usab gihimo sa Dios, aron masayod muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit naghupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngaigsoon mga higala, ngayong gabi kanatong tanan. Ania na usab kita nining atong programang Ifata diin mabasa nato sa sinulat ni San Marcos 7:34 ug sa dili pa kita mo padayon mga igsuon ato kining atong itunol atong pagtimbaya ngadto sa ato ang mga kaubanan diha sa ato ang dili sa ato ang pinakakusgan nga Radio Bagting ang DXBG 756 sa dial sa inyong mga radyo, o makita usab kita sa Facebook Live sa Bidlise Radio Bagting News. O atong itunol atong pagtimbayang ato kang Ma'am Vanessa Tumakmo, lang ato ang operation manager, sa iyang mga staff, mga technician o security guard. Ang atong naasa atbang si Sir Nas, mayong hapon, Sir. Mayong hapon, dayon sa ato ang security guard nga naadya sa gawas. O sa tanan gayod nga mga staff nga naatua sa field karon nga mga orasa, mga kaigsunan nga naminaw, nagpatalinghog sa ato ang programang EFATA. Ato usab nga itunol atong pagtimbaya ngadto sa ato ang labi na gyud sa ato ang Catholic Faith Defender at religious
7: apostol
6: apologetics sa ato ang si atong itunol atong pagtimbaya way labot sang ito kang Father Rene Herrera, ang ato ang spiritual director nga nakabase sa sa Vincenzo Sagon. Dire maayong gabi eh. Usab nga ito kang Father Rolando Raful nga anaan nakabase sa Pitugo ang amahan sa itong programang EFATA. O sa ato ang diocesan officers, mga office, mga presidents sa nagkalain-lain nga mga parokya sa labi na gayod nga ito sa ni President Andres Bergado nga naa Santo Niño Chapel, President Retired Colonel Nolito T. Navarro, SVF Mulave, si Gino Satsat of San Pablo de Apostol, si Ima Sarcauga sa Balungating, si Brad Franklis Sardinia nga ato ang katandem kung ikatulo o ikaupat nga Sabado nga anaa nakabase sa Lantian Paris, si Fresh Eulalio Lumactod sa San Jose Paris, si Jaime Labaho sa Altachera Napulan, si Randy Tuyak sa Margo sa Tubig, si Danilo Filari sa Danlugan, si Rizji Parides sa Tigbaw, og si Henry Sigotier sa Tukuran, og uban ka na to karon mga igsuon ang president sa Sentro Banali Chapel, si Ses Lovely Gorospe. Kumusta man ka sis? Dugay-dugay kang wala makaari dire.
7: Okay.
6: Karon mga igsuon atong ato usab nga itimbaya nga ato ang dili pud usab nato kalimtan nga to ang labing gamhanan nga Dios nga ana gayud naguban nagabantay kanato ug nagapanalipod sa matag usa kanato nga di wala kitay mahimo kun wala ang Ginoo magauban kanato ug ato siyang ato siyang pasalamatan sa kabaskog sa atong kalawasan nga diin giluwas kita niya sa mga katalagman. Og ngadto usab sa ato ang diocesan officers, si nga pinanguluhan ni Brad Rogelio Caliso og sa iyang duha ka mga vice president, si Brad Kenneth Alvin Bustamante, si Brad Esteban Niharda, ang ato ang secretary si Brad Rutsam Lauranilla nga iyahan na pun ugma pohon nga schedule sa ato ang programang EFATA. Sa atong usab nga treasurer si Sis Elmi Enriquez, sa ato ang auditor si Bro Lalio, og ang tanan gayud nga mga opisyalis sa nagkalain-lain nga mga parokya nga sakop sa diocese sa Pagadian. At usab nga itunol itong pagtimbayas nga ito sa ato ang mga lunod patay nga tigpaminawan nga mao si Tisla, then si Alan Pilari, si Nilfa Hakalan, si Vivian Consolacion, si Dennis Patadilla, si Arnold Sakin, si Maria Taimi, si Elizabeth Las Piñas, si Josephine Lapuot, si Benita Inolfi, Nida Villar, si Attorney Hon Elgin Limare sa tanan nga mga taga-barangay Banalihi did sa ato ang pinangga nga mabtikon usab nga ex-kagawad nga ana karon nakabase sa city government o pagadian si Day Liteng Mendoza. Kumusta ang tanang mga taga-Banali o opisyalis ni ini? O ganto usab kang Imi Umungos nga ato sa Sambuanga City. O unya na pud nato basahon ng uban. Ato sang ipailang akong payatagay gayon pagpailang akong mga kauban sis.
8: Welcome welcome diri sa Radyo Bagting maing sayong kagabion natong tanan. Anaana pud kami karon ang mga CFD nga mag-abrika ipata nga anaa kami karon sa pinakakusog na radio station sa tibuok sa Monga del Sur. Ang Radyo Bagting akong gitibaya ang naa sa Pikas Lawak ang among operator na si Sir Nash ug sa tanang mga staff diri especially sa station manager si Ma'am Vanessa Tumakmul. Ang maing hapon ka natong tanan sa tibuok Pagadian City. Ako si Lovely Gorospe.
9: May nabiin natong tanan. Ako usab si Lynn Baha. Makikauban na usab ka ninyo karon sa programang Ipata na sa ato pa maabli ka. O ako usab akong tibayaon ka diyot ang akong pamilya nga naminaw gid karon ning programang sa Radyo Bagting. Sa pamilya nako sa Lumbia Tabina sa Mga Del Sur, akong Papa Iting, Mama Amalia, akong magulang manang Rachel, og si Jandel, og si Lynn, Jandib, si Carlo, og si Yan. May pagpaminaw karon og andam-andam ang inyong mga papel og ballpen. Maura, te, balik ni mo te.
6: Okay, dili po dahil sa tamalimot, no? At yung itimbaya nga to ang kura paroko na, nga si Father Gilbert Hingone, og sa iya mga staff diya sa parokya og labi na usab kang Brad Orso Ayaay nga mao ang ato ang back chairman og painumdum lang mga kaigsuunan kung tigpaminawan nga sakop sa parokya sa San Jose nga aduna tay maabot nga big assembly nga ipahigayon karong September 26 sa may alas 8 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto og magbalon lamang kita sa paniudto og librehon kita sa snack. Katong mga miyembro sa BECMAP kinahanglan mo mutambong tanan kaya ron og unsang inyo mga pangutana, mga problema, mga kanang mga kakulangor o mga pagduha-duha inyo kanang ipaabot ngadto sa panahon sa assembly aron adunay makasulbad niini panahon sa ato ang panagtagbo. So ayaw kalimot ang ato ang umaabot nga big assembly kun kanang big map karong September 26. Mayong gabi kanatong tanan. Mga igsoon, ato sab nga atong ipadayon ang ato ang ipangisgutan kaniadtong miaging semana diin nagaisgut kita kabahin ni Birhen Maria nga karon ang ato na pod nga pagatukion mao na pod ang iyahang dogma ang upat ka dogma ni Birhen Maria ang upat ka dogma bahin kang Birhen Maria siguro mangay mangutana kanato diha kun unsa kanang dogma. So, ang dogma mao ang opisyal, ligon, pagtulunan, tinuuhan o prinsipyo nga gilatid sa simbahan o dawaton nga walay pagduha-duha. O kanang upat ka dogma mga igsuon nga ni Birhen Maria kanang kuan ato kana siyang i-anam-anam nato pag pasabot. So, ang una na kong hisgutan sa dogma ni Birhen Maria, mao ang iyang pagka-inahan sa Diyos. Gitawag kini, gitawag kani og ang
9: Theotokos.
6: Ang pagkainahan sa Diyos gitawag kini og Theotokos sa pinulungan nga Latin. Nga but pasabot nga si Maria tinuod nga inahan ni Jesus. Nga tinuod nga Diyos og tinuod nga tawo. Gani aduna may kasaysayan mahitungod niini. Palig kong basa sa kasaysayan, sis.
9: Ang kasaysayan sa inahan sa Diyos or Theotokos gi-proclamar kini atol sa Council of Ephesus diadtong tuig 431 AD.
6: Okay, dahil aduna po yung mga kahulugan. Ang kahulugan kabahin sa pagka inahan sa Diyos kung Theotokos ato kanang ipabasa sa atong kauban.
8: So mao kini ang mga kahulugan kang Maria. Si Maria tinuod nga inahan ni Jesus kinsa Diyos og tao sa usa ka persona.
6: Okay, unsa daw to? Tinuod nga inahan ni Jesus kinsa Diyos og tao
8: sa usa ka persona.
6: Nganong gitawag man kini og usa ka persona? Buti pa sabot nga anaa di ay duha og ikatulo. So ang unang persona mao ang amahan ug ang ikaduhang persona
8: anak.
6: Mao ang anak ug ang ikatulong persona
8: Espiritus.
6: Mao ang Espiritu Santo. So tataw ug klaro kaayo nga nagalangkob sa amahan, anak ug Espiritu Santo. So mao kana ang kahulugan sa pagkainahan sa Dios. Karon ato na pong hisgutan ang ikaduhang dogma ni Birhen Maria.
9: Ang ikaduhang dogma ni Birhen Maria mao ang kanunay nga birhen or perpetual virginity. Si Maria nagpabiling birhen sa wala pa sa panahon og human sa pagkahimugso ni Jesus.
6: So aduna po na siya kasaysayan. So akong basahon ang kasaysayan sa pagka kanunay nga birhen nga gitawag kini og perpetual virginity. So ang kasaysayan nini mga igsoon gipalig-on kini sa nagkalain-laing sayo nga mga konselyo og tradisyon sa simbahan. Lakip na sa Lateran Synod ni adtong tuig 649 AD ubos ni Papa Martin I. So, mao kadto ang iyang kasaysayan. So, mga igsoon, tataw, klaro kayo nga dili gyud nato matuis ang kamatuoran ang pagkainahan ni Birhen Maria ngadto kang Hesus. Napadyoy kahulugan, mga igsoon, palay
8: mao kini ang kahulugan. Si Maria nagpabilin nga birhen sa wala pa matawo sa pagkahimugso og human na tawo si Jesus.
6: Okay, mao kadto ang kahulugan nga diin ang pagka ang kanunay nga birhen ni Maria at tinuod gayud. So adunay mga sumala sa ato ang mga gisgutan sa miagi nga pagsibya nato sa miagi nga dili sila mutuo nga si Birhen Maria birhen to gumikan kay kanang daghan kunog anak pero karon atong pamatud-an nga tinuod gyud nga birhen ngano mang mingon man ta nga tinuod siya nga kanunay gyud siya nga birhen. So atong basahon na kay kuan dia si Maria nga kanunay ulay aliw kog basa di ana
9: unsa nga verse
6: ana kana
9: oh
6: basahan na
9: ang panudlo
6: oh
9: na panudlo sa Santa Iglesia
6: kanunay ulay.
9: Ang Santa Iglesia nagtudlo nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay sa wala pa siya manganak sa iyang pagpanganak ug human sa iyang pagpanganak kang Hesus. Ug nga si Hesus mao ang bugtong anak ni Santa Maria.
6: Okay. So mao kadto ang nagmatuod nga ato kanang naisgutan dumiagi nga kanunay gyud siya nga birhen. tungod kay wala man siya nahilabti sa tawhanong buha, tungod kay ang pagsamkon niya lalang man sa Espiritu Santo, wala man siya hilabti. So muna gitawag nga hawa sa sala, so wa siya ay layo ra siya sa

0: sa langit, lawas ug kalag. Mao nang kontra kaayo niya si Birhen Maria, mao nang putob sa mukontra ni Birhen Maria, sakop na sa yawa. Kay naaman na manaman tay mga bersikulo nga
1: kanang pulat eh. Pula, pindutan pula.
0: Naaman tay mga bersikulo nga ato ang pagbaton unya ni anak mga igsoon nga pagmatuod nga si Birhen Maria dili gyud nato mapugan ang ihang pagka ang ihang mga pagka inahan sa Dios. So maoto nga duna tay mga kanang kasaysayan kabahin ni anang nganong gipasaka si Birhen Maria sa langit lawas og kalag. Paliog ko, sis.
2: Ang kasaysayan giproklamar kini ni Papa Pio XII ni adtong Nobyembre 1, 1950, pinaagi sa dokumentong Manifestissimo Dios.
0: Okay, unsa daw to? Manifestissimo Dios. Ngabot ipasabot ang kasaysayan sa pagpasaka sa langit ni Birhen Maria giproklamar kini ni Papa Pio XII ni adtong Nobyembre 1, 1950, tuig 1950. So adunay Manifestissimo Dios mga dokumento og ni ana mga igsuon mo nay nagpadayag sa kamatuoran nga dili gyud nato malilong nga si Birhen Maria usa gayud nga gipasaka sa langit lawas og kalag. So adunay kahulugan diha sis, paliog ko og basa.
2: Ang katapusang kahulugan sa katapusan sa iyang kinabuhi sa yuta si Maria gidala sa langit sa lawas ug galag.
0: Okay, lawas ug galag dayon akay mabasa diha, palihog ko. Okay. So atong basahon mga igsuon
1: ang pagka-Immaculada Conception.
0: Atong basahon ang mga kanang mga bersikulo nga nagdepensa or nagbase or naagayod diha sa ato ang pagita ang Lucas 1:43. Paliw kong basa
1: 43.
0: Oh. 1:43. Okay. Samtang gipangita pa ato usab nga itimbaya naaman pud nagtan-aw diri
1: pinigi pula.
0: Okay, tunti itimbaya. Okay, padayon sis.
2: Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. So maotosis ang Lucas 1:43.
0: Okay. So unsa daw to?
2: Milukso ang bata milukso sa kalipay.
0: Ang bata sa kalipay.
2: Sa pagganungog sa tingog.
0: Okay. So kinsa man ang bata nga milukso?
2: Si Papa
1: si Jesus.
0: No. As pa sa pagkadungog sa tingog basa daw otro no? Sa pagkadungog.
2: Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw.
0: Yes.
2: Kanako.
0: Okay. Sa unang misteryo sa kalipay. Ikaduhang misteryo sa kalipay. Miadto si Birhen Maria sa kabungturan ug puyo dito sa balay ni Santa Elizabeth ug unom kabulan. Sa pag-abot ni Birhen Maria dito, milukso sa kalipay ang bata nga naasatian nga mao si Juan. Kisay nag-ingon ana si Santa Elizabeth. Sumao ka na ang bersikulo nga naggunit sa ato ang pag basa sa ato ang unang gibasa nga ang pagkainahan sa Dios, ang pagka Theotokos nga gani matud pa sa Lucas 1:43, milukso ang bata nga ana sa tiyan ni Santa Elizabeth sa dihang miduaw si Santa Maria kang sayang igagaw nga Santa Elizabeth. Okay, naapa kay ikadugang dia. Ikaw na kay ikadugang.
3: Ning na magkulat conception.
0: Sige, ikaw na. Sige da basa daw na.
3: Okay.
0: Sige, sige basa.
2: Mama na.
3: Pakai makulit?
0: Mm-hmm. Sige.
3: Tubag lang ta diretso na man
0: diretso. Mm-hmm. Kana.
3: Maingon maingon nga babayi ang mipasiuna sa pagkahulog sa tawo, diha sa pagluwas sa tawo, babayi usab ang gipasiuna sa Dios, ang gipasubot okay. Pasabot ani si Birhen Maria.
0: Maria oo. Mm.
3: Didto sa paraiso ang Dios namulong, ibutang ko ang panag-away taliwala sa kanimo, sa yawa ug sa babayi, ug taliwala sa imong kaliwat ug kaliwat. Sa kaliwat ni adto, siya magadugmok sa imong ulo o ikaw magapahipi sa iyang kiting.
0: Mm-mm.
3: Mabasa kini sa Genesis 3:15.
0: Yes, dere dere.
3: Uh-huh.
0: Okay.
3: Ang
0: okay, mauto ang kuan dayon.
3: Ang babae nga gisgutan dere si Birhen Maria.
0: Mao na siya nga si Birhen Maria maunay na makigbugno niya sa katubitong
3: bitin.
0: Okay. So, padayon ta sa lain na pud nga bersikulo mga igsuon, gihangyo lang ang katong na minaw sa ato ang mga igsunan nga naminaw diha nga mukuha mo og ballpen og papel aron inyong ma-record, aron ma-take note ninyo ang mga bersikulo nga nagmatuod nga si Birhen Maria maogayod ang inahan sa Dios nga gitawag og Theotokos. So mao atong gisgutan gagani ha nga basahon nato ang Lucas 1:43. Karon ipadayon nato ang Galacia basaha palihog Galacia 4:4 samtang nagngita pa ang ato ang kauban diya sa ato ang basihan diya sa Biblia. Mm-hmm. Padayon.
2: Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Diyos ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan, o nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod, o aron mahimo kitang mga anak sa Diyos.
0: Okay, unsa daw to? Ilalom sa
2: balaod. Ilalom
0: 4:4. Kana. Oh, mao na siya. Balihog dog utro basa no.
2: Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak.
0: Mm.
2: Gipanganak sa tawhanong inahan
0: nga si Maria.
2: Oh, og nagkinabuhi siya ilalom sa balaod.
0: Okay. Mao na mga igsuon nga si Maria maoy ato abitong sumbanan. Sumbanan. Unsa may sumbanan? Sunon, sundugunon ba nga ang pagkinabuhi ni Maria diri sa diri pa siya sa kalibutan nga kinahanglan gayud nga kanang magsunod sa balaod. So naay basihan natay basihan nga pinaagi sa ihang kinabuhi isip pagkainahan sa Dios, masunuron gayud si Birhen Maria ubos sa balaod, masinugtanon si Birhen Maria ubos sa balaod. Atong ipadayon mga igsoon Galacia 4:4 to ha. Sunod ani anasad sa Isaias 7:14. Ay, napakay sumpay diha. Sumpaya sa anak diha sis.
3: Kining ang nakuidugang ani sis kaning babayi nga gisgutan diri sa taliwala sa bitin atong bitin mo ang yawa man og babayi. Kining mo ang babayi mao si Maria kansang binhi nga mao si Kristo. Maoy mabuntog sa yawa. Ang si Maria mao ang sa unang babae ang gisgutan sa pagkahulog sa tawo sa sala mao man si Eva. Ang pagluwas po sa tao sa babae, ang babae po nga mao po yung nagluwas sa sala gikan sa sala sa mga tao nga mao ang babae ang kisgutan diri mao si Virgin Maria.
0: Si Maria na.
3: Siya na ang binhi nga iya pong gisabak nga mao si Kristo nga maoy mubuntog na sa yawa.
0: Sala o. So nindot ang imhang nindot ang
1: tubag.
0: Ang gidugang ni Moses. Karon ato na sadda sa
2: Isaiah
0: 7:14.
2: Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyog timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga malamkon ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel.
0: Okay, mao kadto ang atong nadungog mga igsoon gikan sa di propeta Isaiah nga 7:14 nga manamkon og batang lalaki nga panganlan og Emmanuel. Ang Emmanuel bote pasabot ana nga ang Dios uban kanato. So atong palakpakan ang nagapangalan og Emmanuel kay ang Ginoo nagauban kanato. Ang Ginoo ang Dios uban kanato kanunay. So nindot kayo ang mga ngalan nga Emmanuel. Mao na mausab ka na siyay. Kung naiba mangutana bitaw nato kung kinsay ngalan sa atong Dios naa na siya baligduha. Ang ngalan sa atong Dios sa daang tugon mao si Yahweh. Og ang ngalan sa atong Dios nga mga Katoliko sa bag-ong tugon mao na si Emmanuel. So tataw og klaro kayo mga igsuon nga mabasa diya sa Isaiah 7:14 nga ang atuang ngalan sa Dios nga manluluwas nga mao si Emmanuel nga si Jesucristo nga gip anak ni Birhen Maria. So naa kay ikadugang di ana Seslen.
1: Lucas.
0: Mana ang 4:4. Oh, okay.
1: Lucas ko ana.
0: Ato nang ipadayon.
1: 1:34.
0: Sige.
2: Si Maria miingon sa anghel. Unsaon man pagkahimo niini nga wala man kuy bana?
0: Okay. Kadto man ang gipahibalo ang una na siyang misteryo sa kalipay. So nagkato nagpahibalo si Angel Gabriel nga manamkon si Birhen Maria og sa kabatang manamkon si Birhen Maria sa lalang sa Espiritu Santo. Ningon to si sa pagpahibalo lang sa anghel nga magsamkon si Birhen Maria, dili na siya dali-dali nga diha-diha dayon. Na malandong pa na si Birhen Maria og pila ka mga bulan nga kaslunon ba si Ana ang panahuna ni San Jose. Dayon, wala good siya hilabti ni San Jose hangto dili sila makasal. So mauna nga, dako kayong problema ni Birhen Maria kay sa unang panahon, nga kung makasala ka sa imong pamanhunon, batu-batuan, itambog sa dagat, batu-batuan. Karon kay may atuman si Angel Gabriel magpahibalo kaniya nga magsamkon siya og batang lalaki nga lalang sa Espiritu Santo. Iya patunggi, iya panangi pamalandungan. Wala siya sa pagsulti sa ni Angel Gabriel, wala siya mingon dayon nga, "Yes, musugot ko." Wala, na malandong pa na siya. Pareha gud nato kun naay mo, kun naay natay isugo, natay tahasan ta nang mga gibuhaton, dili ta mingon dayon nga, "Yes, muhilom sa ta, mamalandong ta og mingon ta nga, kaya ba na nako? Makahimo ba ko ana pag maka-realize na ang ato ang una-una nga okay ra dai nato. Diha naman ta okay, yes mo adto ko, musugot ko. Mao na usab kana kay sa kahimtang ni Birhen Maria kaniadto, dili lalim nga magmabdo siya nga naa pa siya ilawan pa siya sa pag kanang kaslunon sila ni Señor San Jose. So mauna nga niabot gyud ang panahon nga misugot si Birhen Maria nga magsamkon siya, aya pa siya niingon, "Unsaon nako nga ulay ako di ba sa tumoto unsa una ko mahi nga mahimong magsamkon nga ulay man ako pero gi pasabot siya ni Anghel Gabriel nga pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo ug moto hinungdan nga pagkahibalo ni San Jose nga nagsamkon dai si Birhen Maria nagyapon na siya'y bersikulo bahin ana mao nga naglaraw si San Jose nga makigbulag ni Birhen Maria dili siya mudayon pagpangasawa apan unsay nahitabo gi padamgo siya napod ni Anghel Gabriel nga ipadayon og pakasal si ngasawa si Birhen Maria kayang iyang gipanamkon lalang sa Espiritu Santo. So tungod kay si San Jose kuan gyapon kanang masunuron bitaw kanang musunod gyud sa kabubuton sa Dios mato nga wala niya gidayon og pakigbulag si Maria. So aha na pud ta
2: sa
0: Mateo
2: 1:22
0: ngadto sa 23 na kay kadugang. Okay, basaha palihog.
2: Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta.
0: Okay, mara to.
2: Mm.
0: Okay. Unsa to ang tanan nahitabo? Pinaagi sa propeta. Oh. Okay. So 22:23. So mauna siya nga.
2: Ay. Napaisumpay de.
0: Tiwasa.
2: Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel.
0: Mm-hmm.
2: Nga sa ato pa ang Diyos ania uban kanato.
0: Mm-hmm. So ato na siyang ato na na siyang nahisgutan ka ganiha sa Lucas matuno o sa tatong kwan ganiha Isaias. So ang sinulat ni Isaias 14 gipadayon kana sa bag-ong tugon pinaagi ni San Mateo ni Mateo 1 22-23 nga magsamkon siya og batang lalaki nga pagapanganlan og Emmanuel. So ana manggod mga isuon kun unsa ang gisulat sa Old Testament ipahitabo na ngari usab ipatuman. So sumala sa giingon ni Isaias 14 ipatuman or ipadayon kana ngadto sa bag-ong tugon nga unsay gisulti diha sa daan tugon ipadayon na ni Hesus diha na sa bag-ong tugon mao nang atong madungog balik-balik ba so tungod kay ang Isaiah 7:14 manamkon siya sa batang lalaki bagangan lag Emmanuel o gipadayon kana diha sa bag-ong tugon sa pinagi sa ni San Mateo diha siyang sinulat sa nga 1:22-23. So adto tapod ta sa Lucas
2: 28.
0: Lucas 1:28. Lucas 1:28. So palihog Nana?
2: Mm.
0: Okay, palihog basa.
2: Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo. Pag-ayo.
0: Palihog ug utro be, istrita.
2: Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo.
0: Okay. Unsay giingon daw?
2: Paglipay.
0: Ang anghel paglipay. So ang kasubo og ang kahingawa og ang kaguol ni Birhen Maria na ko anak ang nawala na, nawala na tungod kay gidasig siya sa anghel. Unsa tig ingon paglipay? Unsa to isa? Paglipay.
2: Pag nag-uban ang panalangin okay. Kanimo.
0: Okay. Niingon ang anghel nga paglipay og uban sa panalangin. So kun kita siguro ang ingnon ana no nga kuan ikaw mauni na kanang buhata na kay assignment ana kay giapilan sa simbahan dahil maunay imong buluhaton dayon nagsubo ta kay kanabang basin din ato makaya. So naagyod permanente ang anghel nga mag-anghel nato nga muhapuhap sa ato ang mga kabalaka, sa ato ang mga kalibog. So mao na nga gipahibalo na usab, giingnan na usab si Birhen Maria sa anghel nga paglipay. So niatong gikan sa pagpamalandong ni Birhen Maria si ang kabalaka kahigwa o sug kahingawa nga magbuntis siya nga lalang sa Espiritu Santo nga kaslunon sila ni anang higayuna sa pag-ingon niya sa San Lucas ani giingon sa Ebanghelyo ni San Lucas paglipay ug ang panalangin sa Ginoo ana kanimo. So nindot kaayo, nindot kaay mga igsuon kun ingnon ta sa Ginoo nga paglipay kay aduna tay panalangin nga maabot. So mao na nga gikan sa atong pag-antos, ato kayong maklaro ba nga gikan sa atong pag-antos, adunay mga kabalaka, adunay mga problema, dayon kuan atay mga pagduha-duha, nadayoy muhupay sa atong mga gibati ba. So nindot kayo nga ingnon ta nga kanang gidasig ta ba nga paglipay kay ang Ginoo magapanalangin kanato. So mao kana ang gibati ni Birhen Maria kani adto mauto nga iya na jung gi amuma sa ang ihang naasiyang sabakan nga mao ang ato ang manluluwas nga mao si Jesus. So adto na sad ta sa sunod nga bersikulo
2: Genesis
0: 3:15.
2: Himuon kong magkaaway ikaw og ang babayi ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod.
0: Okay, ayaw buhi eh. So mauna mga igsuon sa Genesis 15, mga panagna pa man na siya god kanang wala pa nahitabo. So kadto ganihang gibasa ni Moses, nahitabo na to, di ba kadto ganiya man to ganiya. So, mao na siya nga. Kung si Birhen Maria gayud ang buot ipasabot ato. So, mao na nga dugmo ko niya ang ulo nga sabitin nga mao ang yawa. Og paakon usab sabitin ang tikod no sa babay. So mao ba
3: kato ang dunay kaliwat sa babaye, walay lain ang kaliwat sa babaye mao si Birhen Maria.
0: So mao na
3: bitin, mao ang buot pasabot sa bitin, mao ang kamatayon.
0: Oh, mao na mga igsuon nga pinaagi kang Birhen Maria kanang anaagayod ang kaluwasan. Aduna jud kabahin gyud si Birhen Maria sa kaluwasan. Nay nangutana ana nga mang laing sikta ba mga igsuon nga kita kuno nag-ampo ta ni Birhen Maria. So,
2: mao mo gina ila.
0: Oh, mo nagyo ilang iba to sa ato ah.
2: Wala daw na sa Bible si Mama Mary.
0: Wala daw sa wala na narasa kuan pero ato daw giluhod-luhuran. Dili alang sa tanan, kasayuran sa tanan.
2: Wala mo mi nagluhod-luhod.
0: Si Birhen Maria kabahin lang na sa kaluwasan.
2: Mo na siya nga gitanyag sa padulong ni Papa Jesus.
0: So kun wala si Birhen Maria, wala gyud tay kaluwasan. Tungod kay pinaagi kaniya kana bang naayod na pag-ingon gyud ni Birhen Maria ni adtong September 8 nga mao ang iyang pagkatao ni Birhen Maria na tao usab ang kaluwasan sa katawhan. So mao na bot ang ipasabot diya sa Genesis 3:15. So ang tanan nga mi kanang mi masuko ni Birhen Maria ang tanan nga masuko kaniya iya na kaliwat sa na sayawa, sayawa. So ang tanan nga nag kanang nagtahod ni Birhen Maria kaliwat kana sa so, Dios mauna nga mga igsuon nga dili gyud nato ika salikway si Birhen Maria kay kabahin siya sa atong sa gitanyag sa Dios nga kaluwasan. So nakay ika kuan di ani sis nakay
3: kaning sa hinungdan ng sulod ang sala sa kalibutan.
0: Oh, palihog kog palaw man sis
3: nay kuan pangutana unsa hinungdan nganong misulod ang sala sa kalibutan. Ang tubag ni Genesis mabasa diri sa Genesis 2:18 paingon sa 24.
0: Palihog basa.
3: Nagsugod ang sala sa kalibutan tungod sa babaye. Kinsa tong babaye kasgatan diri mao si Eva.
0: Si Eva.
3: Si Eva ang kuan. Pero pag ning naluwas pud kita pinaagi sa babaye gihapon tungod ni Birhen Maria. Naluwas pud kita sa sala tungod pod sa babaye nga mao si Birhen Maria. Okay. Misulod sa kalibutan ang sala tungod sa babaye nga mao si Eva. Babaye ang hinungdan. Ang hinungdan pod nga naluwas pod ta, babaye ra gihapon pero si Birhen Maria na.
0: Mao ka nang atong gisgutan.
3: Mabasa kini sa Hebreo 1:1-3 ang kaning misulod sa kalibutan ang sala tungod sa babaye.
0: Okay. Mm-hmm. So sa dili pa ta mo padayon atong timbayay, greet nato si Brad Franklis Calderon Sardinia. Brad, atua na pud karong Sabado ha. Andam-andam mo nato ang atuang topic. Ugma pohon di ay mga igsuon sa dili pa kita mo padayon. Taas-taas pang atong oras atong ipahibalo sa tanan nga mga CFD sa Diocese sa Pagadian nga dunay kitay binulan nga panagtigom adto sa parokya sa San Pedro alauna sa hapon. So sa ako nang gisgutan nga mga pangalan dire, itimbay ako kamo alang sa pagtambong sa ato ang binulan nga panagtagbo ug mapong adlawa ug adunay gipasupot si Brad ato ang Vice President si Brad Kinit Alvin Bustamante nga aduna daw mo donate og Biblia. So mga igsoon, kita-kita taog mapuhon dito kay na mga itag Biblia. Katung walay Biblia, atagan daw ta matud pa ni Bro Kinit. Iya ka nang gipalusot ni adto. So thank you kayo Brad Franklin og padayon mi sa amo ang topic karon nga kahaponon. So napay salmo. Basahon sa nato ang salmo din atong usapay nakulang to din eh.
3: Complete na rin. Inanta na kung inahan sa Diyos ba na rin.
0: Paliog ko sa salmo.
1: Gipadayag. Oh, salmo na?
0: Oh, gipadayag 12:1 pa di eh.
2: Unya, nagpakita ang usaka dakong tilimadon didto sa langit. Usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan og gikoronahan siya 12 kabituon.
0: Mm-hmm.
2: Hapit, amo naman si Kulas.
0: Tiwasa. Tiwasa.
2: Hapit na siya mga anak og nagtiyabaw siya sa kasakit.
0: Mana?
2: Mm.
0: Okay. Gipadayag to siya mga igsoon, gipadayag 12:1. So ang buot ipasabot niya to nga mao ka na ang gitawag o kanang ikalima nga misteryo sa kalipay, di ba? Ang pagkuruna ni Birhen Maria. So buot ipasabot niya sa gipadayag 12:1 nga mauna si Birhen Maria nga diin gikan sa iyang gikan sa iyang pagkainahan sa Dios nga gitawag Theotokos, dayon sunod nga siya gikan siya sa iyang kanunay nga birhen ug ang ikatulo ang walay buling sa sala ug ang ikaapat mao ang pagpasaka sa langit. So diha mga igsuon, diha sa gipadayag 12 nga sa pagpasaka ni Birhen Maria sa langit sa ikalimang misteryo sa kalipay, mao ka na ang pagkuruna sa iyaha. No? Gikurunahan, sa dato, gikurunahan, og, paliw, basag balik.
2: Sige, kanya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. Ang usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan og gikoronahan siyag dusi ka bituon.
0: Okay, so mauto una ipasabot mga igsoon nga naglipay na ang langit kay naana ang inhan sa manluluwas. So gikoronahan siya dito kay tungod kay gipasaka naman siya sa langit nga lawas og kalag, so gikoronahan siya og 12 kabituon og naglipay ang kalangitan gani adto. Mao ka na ang gisulti sa gipadayag kon Revelation. So mausab ka na ang kun ato ka nang ibalik lantaw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga kun adunay mga gimbuhaton nato, aduna tay mga kalampusan sa ato ang mga tahas nining kalibutan na adunay gigante nga ihatag ang Ginoo alang kanato. Unsa man ang gante ses nga ihatag sa Ginoo kun kita makatuman kita sa kabubuton sa Dios, di ba mao ang kaluwasan? Kaluwasan. No? Unsa man ang ganti nga ihatag sa Dios kanato kun kita nakatuman, mao ang kaluwasan. Ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo, gitanyag sa Dios alang kanato. So ang katapusan nato nga kuan nga mao ang Salmo Salmo 132:8, palihog kog basa.
2: Lakaw o Ginoo ngadto sa imong dapit nga pahulayan. Uban sa sudlanan sa kasabutan nga maoy ilhanan sa imong gahom.
0: Okay. So diha sa Salmo ang Ginoo mo lakaw siya uban ang sudlanan sa sudlanan sa
3: kasabutan.
0: Kasabutan. So unsa man ang sudlanan sa kasabutan? Si Birhen Maria.
3: Si
0: Birhen Maria ang buot ipasabot mga igsuon ni anang sudlanan sa kasabutan tungod kay diha sa taguangkan ni Birhen Maria nga diin diha si Kristo gipanamkon mauna nga milakaw ang Diyos, dala ang sudlanan sa kasabutan. Diin nga gipasaka sa langit si Birhen Maria, lawas og kalag og gikoronahan siya gumikan kay wala gayud pasagdi si Birhen Maria nga diri magpabilin siya sa kalibutan. Mauna nga tungod sa iyang pagkainahan gidala siya ni sa Diyos ngadto sa langit. So mao ka na ang mao kini ang katapusan sa ato ang kanang topic karon mga igsuon kining upat kadugma ni Birhen Maria. Unsa daw to ang upat kadugma mga igsuon? Ang una
3: inahan sa Dios.
0: Kaduha,
3: kanunay nga birhen.
0: Ikatulo,
3: ang walay buling sa sala.
0: Ug ang ikaapat,
3: pagpasaka sa langit.
0: Okay, mao ka na ang sukaranan sa pagmatuod sa ato ang simbahang Katoliko nga kita gayud nagatahod ni Birhen Maria nga inahan sa atong Dios. So murag hapit na ang oras, ato siguro nga atong ipahinumdum pagbalik nga ugmapuhon ang ato ang CFD monthly meeting. So at naay meeting bayad ya palihog basaha.
3: Ay akong basahon dai akong pagumangkon nga naglantaw karon sa live si Shelton Carl nga tinay nga nakaron sa Tabina, Lumbia Tabina. Hi, salamat sa pagpamina, paglantaw. Wala na.
0: Okay. Okay, so wala naman kitay oras. Ako si Ading Tura mingon, ayaw buhata sa uban kundi ka gustong buhatan ka sa ingon hangtod sa sunod Sabado. Sis,
3: ako sab Celine Bahaw, salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong gabi natong tanan.
2: Ug diri na lang kami kutob sa sunod Sabado na pod. Og ako si Lovely Guruspi nagingon, higugma ang imong isig kaingon sama sa paghigugma sa Ginoo. Amen.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay.
4: Slede, ilang-ilang ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
8: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatuntunan. At siyempre yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
11: Hello?
10: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
11: Magandang kalusugan po. Si Ayani po po.
10: Sino po?
11: Ayani.
10: Bayani?
11: Ayani.
10: Ah, Ayani.
11: Yeah.
10: Ayani. Taga saan po si Nanay Ayani?
11: Dumaguete po.
10: Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ayani?
11: 69.
10: Umiinom na po ng rice coffee?
11: Yes. I'm not tried already.
10: Umiinom na po ng ating rice coffee. Matagal na po ba, Nanay?
11: Bago lang.
10: Bago lang. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
11: Yung pinsan ko, inaano niya ako, inaalok sa pinsan. Uminom ka ng ano, rice coffee kasi masarap ito. Ang pagaling talaga sa karamdaman mo.
10: Uh-huh.
11: At karamdaman ka na hindi ka pa masyadong makalakad. At sige, inaano ako niya. Yung dumisan yung kaibigan niya, nagsabing sa kanya na sign up ng 14-in-1 at saka yung isa 25-in-1 yung kaibigan niya. And then siya rin lumili siya tubak na 14-in-1 at saka tubak na 25-in-1 kasi nabigot kasi maubos. Oo, palibot-libot pa tayo, malayo pang lugar, ganun.
10: Opo.
11: Yung aklo, kaya binigyan niya ako ng apat na sasye ng 14-in-1, tapos apat na sasye ng 25-in-1, si sinanggap ko. Yun nga, nakatitibak ko. With the first time. Masarap nga.
10: Masarap nga, so, opo. So ngayon po, ay tuloy-tuloy na po kayo, tuloy-tuloy na po kayong umiinom ngayon ng ating rice coffee?
11: Tuloy-tuloy na po. Pero ang pinsan ko, sabi niya sa akin, ati, parang bini-on, sabi niya, parang bini-block na ang aking numero. Hindi na ako makapasok. Bini-block daw siya.
10: Sino po?
11: So, bakit naman?
10: Sino po?
11: Si Janjan.
10: Ah, si Nanay Janjan?
11: Oo.
10: Bakit so, daw po?
11: Malambisig na siya nagpa tawag-tawag sa inyo. Pero ayaw na pumasok sa number niya.
10: Ah, hindi na po na...
11: Bakit ka magandun?
10: Ang ano po? Hindi ko po alam, Nanay. Hindi ko po alam. Yeah. Hindi po, hindi po ba ikaw si Nanay Janjan?
11: Hindi.
10: Akala ko nga po ikaw yun.
11: Pinsan.
10: Ah, pinsan. Opo.
11: Oh.
10: Ah, okay po.
11: Tapos, kaming dalawa ng ano, yung kaibigan niya, nilito niya kami dito. Yung kaibigan niya, yung na, sinabi niya na ospital, o alam ko rin niya na ospital yun. Tapos, nag-stop na siya, continue na lang niya pag-inom ng rice cookie, yung 14-in-1, saka yung 35-in-1. Dahil, sa ano siya, para sa ginagaling sa kanyang mga kalandaman.
10: Mm-hmm.
11: Kasi 2 months kayo na ospital.
10: Mm-hmm.
11: Wala kayong gastos din sa ospital. Kaya, continue na siya sa pag-inan niyang 14-in-1 at sa kanyang tibukad in lang.
10: Mm-hmm.
11: At ako rin, siguro next month, bibigyan ako kasi hindi ako talaga mag- bag ano yun, para tayong USBG ng giving.
10: Mm-hmm.
11: Ngayon, nakakaya naman ganun, di ba?
10: Mm-hmm.
11: Ibigyan tayo. Kung ganyan mo akong bibigyan, bibigyan nga lang ako.
10: Opo.
11: Kasi ang sarap talaga ng 14-in-1 at saka yung 25-in-1.
10: Very good.
11: Sabi ko sa kanya.
10: Opo.
11: So, bakit naman, sige, sasabihan ko sa Kuya Boy, ganyan.
10: Mm-hmm.
11: So, dyan-dyan. Hindi ko ba inyo, telephone book ang number niya?
10: Hindi po, di ko po alam nanay, kasi hindi naman po ako yung may hawak ng ano ng telepono. Pinapasa po sa atin, opo, pinapasa po 'yan sa atin at kinakausap. 'Di ba? May unang nakausap po kayo. Hindi naman po ako agad yung nakakausap po ninyo, ano?
11: Oo.
10: Baka po may problema po sa cellphone niya.
11: Sasabihan ko lang sa kanya.
10: Opo, check niya po yung cellphone niya, baka may problema. Oh, baka may problema po yung cellphone niya.
11: Baka nga ka.
10: Apo.
11: Kuya Boy, ang salap talaga ng ano ninyo.
10: Maraming salamat po. Thank you very much po, nanay. Oh, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
11: Ang ano, marami pa pong ano yung pagsabihan na dapat ininom ng rice coffee kasi sa lahat ng ano ng mga herbs na ano ko lang sa inyo ang the best talaga.
10: Mm-mm. Opo.
11: Salamat talaga.
10: Sige po. Maraming salamat po ah.
11: Sabihan ako.
10: Okay po. Marami.
11: Dali kasi ako sa Cebu.
10: Mm-hmm.
11: Sa Cebu kasi ako.
10: Opo.
11: Muli ako dito.
10: Okay.
11: Nag-bisita kasi ako sa mga ano ko doon.
10: Ah, yung pag-inom niyo po ng rice coffee, nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee, nanay?
11: Ano? Yung binigyan natin ni Janja ng 4 na 14-in-1, 4 na 15-in-1.
10: Oh, sa isang araw, nakakailan po kayong rice coffee?
11: Ano, sa isang araw, dalawa-dalawa.
10: Ah, dagdagan po ninyo, gawin po ninyong 4.
11: Oo, oo.
10: Oh, 4 sa isang araw. Dalawang 14-in-1, dalawang 25-in-1.
11: Yeah, ganun.
10: Oh, dapat ganun. Sa isang araw po yun, ha?
11: Ang
10: aking katawan. Ah, bukod po doon sa sinasabi po ninyong masarap yung ating po namang rice coffee, ano yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee?
11: Maano ako, masigla.
10: Masigla? Ano tapos pa yung iba?
11: Makaano na ako, makawalking ako.
10: Mm-mm.
11: Nakatindig na ako.
10: Nakatindig na po kayo. Dati po hindi kayo nakakatayo.
11: Hindi.
10: Ah, dahil po yan saan? Ano pong problema po ninyo sa paa po ninyo?
11: Kasi ano, yung daw parang sumutigas ang aking paa. Yung ba parang palaging nag-cramp?
10: Ah, nagka-cramps palagi. Ah, may arthritis po ba kayo? Wala naman.
11: Tapos ang sakit talaga.
10: Mm-mm.
11: Parang yung mga buto palang sumutigas.
10: Mm-mm. Oh, pero,
11: kaya nang sumula kami ng rice coffee.
10: Oo.
11: Yun, paawa ng Panginoon, lumagaling-galing siya.
10: Okay
11: na. Kaya continuous na ang pag-inom ko rin.
10: So ngayon, okay na po kayo ngayon. So continuous na, tuloy-tuloy okay. Na yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
11: Bili ako sa, by next week, bibili ako ng dalawang 14-in-1 at saka dalawang box ng 25-in-1. Kasi madali maubos eh.
10: Opo.
11: Thank you God. Saling talaga ng produkto ninyo.
10: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, ha? Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Thank you po, nanay. Okay. Maraming salamat. Ay, tayo pinapapakinggan dyan sa... Ani po naman mga kababayan. Dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. At dyan po sa G-Radio 102.9 San Miguel. Likewise, dyan po naman sa Buwak, Marinduque. Radyo natin Buwak. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And radyo natin Bonpen. at radyo natin Odyongan. Hello po naman sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin na pati po sa atin po namang Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
12: Hello, magandang kalusugan din.
10: Yes po, sino po sila?
12: Ano po, Jerry Boy.
10: Jerry Boy, okay. Taga saan po si Jerry Boy?
12: Basay Samar.
10: Basay. Western Samar?
12: Eastern Samar po, sir.
10: Eastern Samar. Okay.
12: West.
10: Tama po, Eastern Samar?
12: Western Samar.
10: Western Samar. Okay po. Tatay, Jerry Boy, ilang taon na po kayo?
12: 49.
10: Ha?
12: 49 years old.
10: 49, okay. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
12: Hindi pa nga kasi hindi ko maharap kung saan ako bibili nito.
10: Okay, paano po ninyo nalaman yung ating po namang rice coffee, Tatay Jerry Boy?
12: Nakapakinig po ako dito sa programa nyo.
10: Aha.
12: 8.5.
10: Mm-hmm. Nung narinig nyo po yung mga problema po natin sa narinig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na
12: narinig ko kaya nag-interest ako na tumawag sa iyo.
10: Ah, okay po. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
12: Medyo marami-rami naman po.
10: Ano po yung mga iniinda po nating karamdaman, Tatay?
12: Sakit sa kasukasuan.
10: Kasukasuan, ano po?
12: Madaling mapagod.
10: Oo.
12: Hindi natuwa tayo.
10: Hindi na.
12: Oo.
10: Okay. Diyan po sa Samar, Allen. Western po ba yan, Allen?
12: Hindi, Norte. Sa Norte yan.
10: Ang nandito kasi sa akin nakalista, Samar lang. Hindi ko alam kung saan yung Western or Eastern. Allen.
12: Yan na yun.
10: Allen. Allen, Calbayog, Calbayog City, Katarman, Katbalogan, Katbalogan City, Lavizares, Pinabacdao, Santa Margarita, Katarman, malayo sa inyo.
12: Malayo, tiga apat na oras,
10: Santa Victoria.
12: Malayo masyado, papunta ng Matlog yan.
10: Malayo na yan masyado. Wait lang ha, tingnan natin dito sa isang listahan natin para sure tayo kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Teka lang ha. Western Samar, di ba, Tatay?
12: Opo, Western Samar. Kasi Western Samar.
10: Wait lang ha, at titingnan natin dito sa ating isa pang listahan kung meron dito. Western Samar. Basay. Tama, Basay?
12: Basay, oo, Basay.
10: Anong spelling?
12: B-A-S-A-Y.
10: B-A-S-A-Y. Basay. Ay, wala dito. Sige, anyway. Sasabihin po natin ito sa ating sa ating po namang deliveries na malagyan po dyan sa Basay, Western Samar, ng adi po namang rice coffee para makapagsimula po kayo. Pwede kayo, Tatay, mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
12: Ganun ba?
10: Pwede doon. Meron doon. Pwede tayo mag-order doon. Hanapin lang natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling.
12: Marami kasing piki.
10: Kaya nga po, yung pong hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng ng rice. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Hanapin natin yun. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Okay?
12: Okay. Para ma-sustain na dito sa Sa Eastern.
10: Sige po, at sasabihan po natin yung ating po naman mga deliveries patungkol dyan nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
12: Okay.
10: Okay po.
12: Apo, apo. Thank you, thank you.
10: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Balitaan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, tatay, pag meron na ng ating rice okay, coffee dyan sa inyo. Okay po?
12: Oo, sana hindi magtagal.
10: Sana po, sana po. At yan po ay papaabot po natin. Pagbibigay alam po natin sa ating po naman mga deliveries.
12: Okay, okay. Okay. Para tumayo na, tumayo.
10: Para lumaban na?
12: Oo.
10: Okay, sige. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Tatay Jerry Boy. Maraming salamat. Thank you very much, maraming salamat. Thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan.

0: Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman sa libreng check-up and consultation po, mga kaibigan. Atid yan syempre ng TGP and syempre ng Rice Coffee, mga kaibigan. Nandyan din po yung atin po namang Rice Coffee team. At may mga pasurpresa po yung atin po namang team, yung Rice Coffee team, dyan po naman sa Sariaya, Quezon, bukas. Dyan po naman yung gagawin sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Alas 8 ng umaga, bukas na po yan, September 5. Another caller on the line. Hello. Hello, magandang alusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Hello po, sino po sila?
1: Romy po.
0: Romy, okay. Tatay Romy, taga saan po?
1: Taga Kalikanto po, Batangas City.
0: Batangas City, okay po. Ilang taon na po si Tatay Romy?
1: 62 po.
0: 62, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, ano nga po ba, tama po yung nabili ko, yung may dalawang hotdog na nakadrawin.
0: Apo, apo, yun po yun. Kulay gintong dilaw po na karton.
1: Kulay karton.
0: Kulay gintong dilaw.
1: Yun po.
0: Yun po yun, kulay gintong dilaw na karton. At ano po yan, nasa dyan po, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron po, meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Meron po.
0: Yun po yun. Yun po yun yung ating rice coffee. At
1: anong ko lang po, Kuya Bo, pwede rin uminom ng asawa ko?
0: Pwede po, kahit po sino pwedeng uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang po pataas pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Pwede na pong uminom.
0: Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. May karamdaman man o wala, pwede pong uminom ng rice coffee.
1: Dahil pa inumin ko yung aking anak na binata, dahil na dumi siya ng dugo.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Painumin niyo po. Dapat po, tatay, araw-araw. Hindi lang po isang beses.
1: Araw-araw.
0: Dapat po araw-araw. At dapat po tuloy-tuloy.
1: Opo.
0: Ganun po yun.
1: Ito, ilan po ang tindahan dito? Dahil nabilang ko dito, Ninyo Pharmacy lang.
0: Diyan po sa inyo sa Batangas City. Halos po, halos po lahat ng mga butika dyan meron.
1: Mayroon po.
0: Meron po, halos po lahat ng butika dyan sa Batangas meron po ng ating rice coffee.
1: Dahil kasi po ako minsan nakapagtanong sa isang pharmacy, wala.
0: Pag wala po doon sa isang pharmacy, baka naubusan lang, punta kayo doon sa kabila.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Apo.
0: Tatay.
1: Ilang po aking asawa ng happy birthday niya bukas.
0: Birthday ni nanay bukas. Opo. Happy. Ano po pangalan ni nanay?
1: Josephine po, Baha.
0: Josephine, Baha.
1: Opo.
0: Okay, nanay Josephine, happy birthday po sa inyo. And mag-iilang taon na si nanay?
1: 60 po.
0: Magsi-60 na?
1: Opo, bukas. Okay.
0: Bukas, opo. Gusto niyo po bang pakantahan ko po kayo kay paring Elvis?
1: Pwede po, para marinig niya, ang bate.
0: Okay, paring Elvis. Ito po kasi, kasama ko po kasi si paring Elvis. Tatay, pwede pong pahinaan nung radyo?
1: Sige po, sige po.
0: Nag-feedback po kasi, okay, layo po kayo sa radyo.
1: Opo, malayo na po ako.
0: Okay.
1: So, na po ako sa
0: okay, ganito, paring Elvis. Isang awitin daw para kay nanay Josephine dahil magbe-birthday bukas. Go!

0: Year. Happy birthday po sa inyo, tatay, ay nanay. Nanay Josephine. Okay po. Maraming salamat po. Tatay, matanong ko lang, nakailang karton na po kayo ng ating rice coffee?
1: Balik, padalawa na po.
0: Padalawa na. Opo. Kumusta naman yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay?
1: Yung aking sikmura po, yun ang nano ko. Pero may pag-iiba na po.
0: May
1: tuloy-tuloy po yun.
0: Ituloy-tuloy po ninyo kasi may pagbabago na, tama?

0: Opo, dahil narinig po ako na kausap niyo ang yung matandang babae, nanay.
1: Oo.
0: Na sikmura din at saka dyan.
1: Oo.
0: Ay parang pareho ang aming nararamdaman.
1: Oo.
0: Ay di kaya itutuloy-tuloy ko, re.
1: Okay po, tatay. Tama po yun. Dapat po tuloy-tuloy. At wag po natin puputulin. Kasi nakakailan pong sashay kayo sa buong maghapon?
0: Tatlo po. Hanggang apat sa gabi po bago ako matulog.
1: Tama po yan. Kahit po apat, kahit dagdagan nyo pa, wala pong problema yon. Wala pong problema. Mas marami, mas maganda dahil mas madali tayong mas madaling matutugunan yung problema po natin sa ating kalusugan.
0: Hindi lang po masama pag marami na iinom.
1: Wala pong problema, tatay. Wala pong side effect. Wala pong overdose yung ating rice coffee. Kaya po wala pong problema.
0: Salamat po. Salamat.
1: Maraming salamat po, Tatay Romy. Mag-iingat po kayo. God bless po.
0: God bless po.
1: Mabuhay. God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Si Tatay Romy, mga kaibigan ng Batangas City, mga kaibigan. Ang ating po namang mga kababayan, Alaay. Maraming salamat po sa kanilang lahat dyan. Alaay. Tama ba? Marunong ba ako? Ay, tayo pinapapakinggan din dyan sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa mga taga-Katarman. Mag-ingay! Ay, again, paalala po, bukas na po yon, yung alas 8 ng umaga. Bukas na po, alam nyo na po yung ano nyo, dapat maaga kayo. Dyan po sa Sariaya Sports Complex para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP at syempre ng Rice Coffee. Nandyan po yung ating Rice Coffee team. Huwag kayong mawawala kasi baka kapag nawala kayo, magkwentuhan na yung mga kapitbahay po ninyo, manghinayang po kayo. Kasi marami daw pa surprise yung Rice Coffee team dyan sa inyo. Bukas, ha? Bukas po yan, September 5, Sabado. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, yung lista, yung pagpapalista. Pero, wag naman yung paabuti na ng alas 12, magpapalista po kayo. Kaya agahan po ninyo dahil nga, baka kung alas 12 kayo makapagpalista, baka po alas 10 na ng gabi kayo ma-check upan. O basta, ang ibig ko lang po sabihin, maging maaga po kayo doon sa Sariaya Sports Complex. Hindi lang po yung mga taga-Sariaya, pati po yung mga Karatig bayan ng Sariaya, pwede po kayong pumunta dahil libreng check-up po yun, tsaka consultation, pati yung blood sugar po ninyo ay isi-check po dyan. Ang kagandahan, dahil yan ngang free check-up and consultation, mga kaibigan, napakaganda na, nandyan pa yung Rice Coffee team natin. Ibig lang sabihin, may mga pasorpresa na ibibigay po naman yung ating Rice Coffee team para po sa inyo. O, bukas po yan, ha? Huwag po ninyong aliligtan yan sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Punta kayo dyan, ha? Alas 8 ng umaga ang simula ng listahan. Papalista kayo. Kaya, siyempre, first come, first serve. Tingnan mo, yung ang mga mahuhuli dyan, yung mga taga dyan mismo sa malapit po dyan sa kanila. Yung ano, di ba? Usually, bakit kasi ganun? Di ba? Yung mga malalapit, siya pa yung nahuhuli. Ang mga early birds dyan ay yung mga galing pa ng ibang bayan. Pero yung mga nandyan lang, katabi lang ng Sariaya Sports Complex, ang sasabihin nila, titignan, wala pa namang tao. Hanggang nakatulog ulit. Kita-kits tayo dyan, mga kaibigan, sa Sariaya Sports Complex bukas. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung listahan. Pero dapat maaga po kayo. Para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP. At syempre ng Rice Coffee po, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Again, sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palato doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio
2: Magbating. Oras, alas 7:30. Radio Magbating.
3: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
4: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Abila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana
8: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto ug barato para sa imong balay ug bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O nang gamit na ko, Ma'am. Paglikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
6: Huh? Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good, Ma'am.
6: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
7: Wala po, Ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
4: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uterine cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga sinyalis. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
8: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
9: Radio. Radio. Radio. Bag-bag. Ding-ding.

0: Radio Bad Bad Ping Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Set Living Testimonies.
5: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Unti ang mami sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong opirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
4: Living Testimonies.
5: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
3: Rock Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sa may ibat mo, sakit imong hawak na?
4: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
5: ka pa murag magpangita na ka?
4: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang ni mo?
4: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
3: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Mga kalaro, kung nag-uumapaw na swerte, good vibes, at may kasama pang cash prizes ang hanap ninyo, ito na ang programang suwak na suwak sa inyo. It's the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this lucky Saturday, September 12, 2026. Ready na ba ang wishlist ninyo sakaling kayo ang maging instant millionaire tonight? Dahil dito sa PCSO, more games, more chance of winning, kaya sana more din ang nabili niyong tickets. At dahil nga hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, mas marami tayong kababayang pwedeng matulungan through our gaming products. It's definitely a great day for charity and fun. Kaya samahan niyo kami ni Ashley ngayong gabi. Hi Ashley, good evening to you.
2: Yes, Eve, good evening din sa'yo. At isang maswerteng gabi po sa lahat na nakatutok ngayon sa IPC 13, DATV, and on our live streaming channels. Handa na po ba ang mga tickets ninyo? At handa na ba kayong maging susunod na Lotto Milyonaryo? Wala na pong bibitiw pa dahil konting sandali na lang at bobolahin na natin ang winning combinations. Pero reminder lamang po na only 18 years old and above lamang ang pwedeng maglaro sa ating mga games. Maglaro lamang po ng ayon sa inyong kakayahan. As we always say, please play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players!
1: Alright, it's time to meet our panel of judges who will witness and certify our draws. Good evening po sa inyo. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
2: Every day, we conduct pre-draw procedure para makasiguro na lahat ng may tickets ay may pantay-pantay na chance ang manalo. Para sa highlights kanina, panoorin natin.
3: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Pilipinas, goal nyo na kaya ang matupad ngayong gabi?
1: Kaya naman hawakan na ang tickets ninyo at tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Lord, kung ikaw yun ang Diyos na kalibutan, bigyan sa mga kamiyatagon. Narawat ang gyalad kanimo ang panglap sa iyo, tanginama sa kamot sa mga tao. May makinig ang kalangan sa kanila.
1: Dahil ko na Diyos, Santo sa kanan.

0: Daigon ni kagyanan Diyos ng kalibutan, kikikan si mong kamgyatago na dawat mong gyalag kanimo, ang binungabot sa iyo tagi naman sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilim nun nga espiritu ano na lang ka na mo.
1: Daigon ang Diyos, santo at sa kahanturan.

0: Mangaigsoon pagampo kamora na aking yung sakripisyo, dawaton ng ta sa Diyos ng Amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ng ta sa ginang sakripisyo, ngagikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usap sa atong kapuslan na sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, patalingog yung mga pagampo sa imong katawhan, o dawata ang among mga halag, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala untag kaluwasan alang sa tanan, kini among gipangayo.

0: Radyo Magbanting.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banabas.
4: Send panyawan capsule with garlic.
3: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
0: Radyo Magbanting.

It's already 6:31 in the morning. Kabag di kabalgadas, may buntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Sabado, pizza akong Domingo. Pizza 13 sa bulan sa Setyembre 2026. Bago pa kita magsimba. Ay, kanin yung tanan, may buntag. Mga pinaga naman tigpaminaw sa kahanginan. Kumustamos mga amigos, mga amigas. Hopefully ang tanan, napagyapon sa kapiske sa panlawas. Happy paghihapon unta ang tanan. Og labaw sa tanan kabagdag kabalkadas unta ang tanan. Nakasimba na or musimba pa. Og ingon man magpasalamat kita kanunay sa buhay nga Dios. Alas sa inyo mga mahinungdanong mga mensahe karon mahinungdanon gyud. Alas sa inyo mga mensahe karong buntaga. Pwede ka mong mapadangat pinagi sa pagtawag or pagtext sa cellphone number nga 0938 2077614, adi baka 0954-286-3758 0958-2077-614. Pwede sad mo message pinagi sa tong official Facebook account ang Koy sa J. Dili mo maglisod og verify na kay verified ang atong account. Walay laing account nga Koy sa J nga naka-verified or blue badge. Mao na to ang Facebook account, pwede mo mupadangat sa inyong mga mensahe diyang dapita. Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Happy wedding. Happy tayo every day. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga problema. Kinahanglan gyapon ta nga mahimong magmalipayon. Kami manawagan ha sa tanan nga mga nagpaminaw garon. Nga doon ay mga malumong kasing-kasing, doon mo'y mga biya nga mga panapton diha. O diba ka, mga doon mo'y mga sobra-sobra nga mga pagkaon, ano, doon mo'y mga grasya nga ubay-ubay. Na gusto nga muhatag o gahinabang ngadto sa mga pamilya sa mga nasunugan sa Barangay San Pedro, Pagadian. Pwede nyo nga kontakon diri ang Radyo Bagting, ako mismo, diba ka, sa kinsa man namo. O diba ka, maghatod mo og mga tabang, diri lang ihatod sa Radyo Bagting sa mong stasyon sa Santa Maria, Pagadian. Aron usab nga mong mahatag o mahatod ngadto sa mga pamilya ng mga nasunugan. Ayaw ga kabalaka, kay kutob sa inyo mga hinabang, amo ka nang ihatod gayo dito sa inyo ha. O yun man, pasalamatan na namo ang katong gusto nga mupadangat sa inyong mga hinabang. Bueno, sinugatang dalit ni nga, walang ka rin yung tanan, karong buntaga, maing buntag ka rin yung tanan.

0: Radio Batbatting.
1: Halos kawag na kabalkada sa balik na dire sa pagpanaguban sa programang Huni sa Kagahapon na dali paghihapon sa 106.3 ang Bell FM. Hogingon man sa DXBC 756 Radio Bagting Station sa Bagayam Broadcasting Corporation. Sa gusto nga mutawag, pwedeng mutawag 0938-0077-614 o nabaka 0938-0077-614-0954-286-3758. Caller from the line, good morning 698.
2: Good morning, Chris J. Happy Sunday.
1: Happy Sunday as well. Kumusta ang tabi na karon?
2: Okay ra, kuya.
1: Okay, go ahead sa mga mensahe.
2: Good morning sa tanan, no? Magpahuni lang ko sa akong mama dada, sa akong papa Joe, sa akong princess Lian, sa akong sister Jumi, ilibin na sa tanan mga teachers na nagsahulog atong sahod atong September 5, daman October 5 sa mga teachers. Happy Teachers Day, my sister Jumi. Usa ta nang maminaw dira sa barangay Tungao, silang Ate Banjing, Kuya Lee Angolito, si Kuya Felix, Ate Ginebel, si Sir Husitan, si Ate Gingging Digal, o sa tanang maninaw dira sa Dibu sa Del FN, kuya, ilagay na gigiri sa among lusod, sa among minyor. Ilagay na kang minyor, Juhayni Malakom. O ilagay na especially po, kuya, ni Gilibert. Gilibert, laag diri sa dina, kay Lumsan, tika diri sa dagdag. Laag diri, Gilibert. Kana lang, kuya, pwede mo request?
1: What's your request ni mo?
2: Ito po, kuya. Uy, ito niya, agi, ay wala, gini mo, give please.
1: Ah, sige, sa'yo mo request.
2: Subod sa naoghang sapa, kuya.
1: Okay, pabuta lang, ha?
2: Thank you, kuya.
1: Okay, salamat sa pagtawag. Ang nagpahuni?
2: Ang nagpahuni, si Joe, diri sa lungso sa Tabina.
1: Okay, good morning, Miss Tabina. Salamat sa pagtawag. 6:39 in the morning. Next caller from the line tayo to 6:05. Good morning to you.
3: Good morning, Coach
1: J. Good morning, June. Kumustang taong Santa Maria karon?
3: Okay ra, Coach J. Wala pa piinit yung morning. Hindi na kasi haring adlaw gamay.
1: Mas maayo. Sige, John. Go ahead.
3: Una-una, kanin mo, Coach J. Good morning. Ugapi sa hindi. Magpahuni na may kong sako mga suot ng igala na sina June Mark Marisal. So, kami, J. Has, at ang iskangan siya. Kung kang Rian J. Palalo na mag-sensor ni Samis Oriental. O ginaaga, hindi lang nito sa Tabosaris dyan. Sa Tabosaris, Raymond Tagalogon, Raymond Tagalogon, Tabosaris, Kang Almera, Angel ni Phil Ruiz. And to Jimeline Humapig, NG Castro, Inting Castro, Lonely Girl, Love DJ, Mr. Kanya, Isa Maghanoy, and Tagipo, Katarina Bibig, Aldrin Hondong, Brian Hondong, Maureen Buwan, o kang Kuan Pudno, kang Labor Boy, Iban Sayang, Kansin, Zilma, Kamatigag, Abatal, Jeju, Tata, Arlen, and Jiko, Puerto, Lingin, Minerale, and to Mike Andales, o Mayan, Samalil, Lamina, Pinoso, and also to Napi, Dalindres, and to Tudod Masigampo, and also to Juni Baco, Buente, Julita Baco, and the Trader, Joyce Lano, and to Gay Surum Yajit and Joy Escalante, Riz JK1, at sa Watanalugon Tagayang Pag-alaran, Malmiz at Tagayang Pag-alaran. Request ko, Coach J.
1: I'm sorry, question mo, John.
3: Provincianang Guapa.
1: Provincianang Guapa. Pabuta lang, ha?
3: Salamat kayo, Dan, Coach J, ang nagpahuni ni Kani Arjun na mukhang sa Guerrilla Sudan sa pagkani ang provincian sa Buang Labis. Salamat, Coach J.
1: Salamat, John. Alas sa 6:40 na. Next caller from the line, 064. Hello to you. Good morning, Kisani Palihog.
4: Good morning, Chris Jay.
1: Oh, good morning, Julie Bert. Birahi, Julie Bert.
4: Pauni lang ko unaunan ni mo, Chris Jay. Labi na sa backup sa Radio Bogting. Patanan na lang mga kaubanan niya. Ilabi na ni Winston Lugano. Ngayon sa Mulabi, nilang ina, Jennifer Diaz. Kulit. Kayo ni Ian Diaz sa Mulabi. Dahil sa Dumingan, so Ian last year. Kayo napunta ka sa Binapod. Dahil sa kong uyag dito sa Tigong at si Dailin Mendoza. Ang tingang-tingang mo dyan, panimba na mo. So yun, sa akong pamilya ko, sa Buntalao, pamilya ni Rito, pamilya Alonso, Malagali ko, Baklaan, Maghanit, Pugunan, Kanyit, yung Tabaro. So yun, sa akong may kago dyan sa Bulanay, yung Dias Esperanza, dahil sa Dias Rosin Valley, lagi na ni Angkol, Dias Rosin Valley. Sa aking gago po, dyan sa Damit Bayog, yung Dias Pagadal City, yung Tablabio. Sa tanan na lang na ko, mga bispring, labi na ni Aljo na Mukatkat, dahil ni Giselle Martel dito sa Butanga, ni Joy, dayo ni Gaga Batalpod, dayo si Jiggy Puerto, Garlin Puerto. Sa tanan na lang ko mga whispering, nili na ko mag-request day. Dayo, mo request ko ba?
1: Sorry, request ni mo, Julie Bird.
4: And katong sinungaling ka pala.
1: Sige, double check na to yung mga request ha. Salamat sa pagtawag.
4: Salamat kay Chris J. Katuntagaw sabi na kay nakaligo na to, kay nag-ulan na siguro to.
1: Ah, sige. Simhutaw niya to, Jolibert, kung gusto ka.
4: Sige, Chris J. Bye-bye. Okay, I love you so much.
1: Okay, salamat sa pagtawag. It's already 6:42 in the morning. Next caller from the line, 253. Good morning.
0: Good morning, Chris J.
1: Yes, good morning also. Kisa ni Palihog.
0: Gagapatan sa pandanan is hindi Lanao del Norte, Koy.
1: Okay, go ahead, Madam Gaga.
0: Unas tanan, magpahuni lang ko, diha ni mo, Koy, SJ. May buntag sa ako mga higalas kahanginan. Lover Boy, Giselle Macam, Aljo na Mukatkat, Rian Jade Palalon, Samisamis Oriental, Lonely Girl, Jolibert Bunsalao, Indayon Santa Ana, J.J. Hikali, Delia Carredo, Arlene and Diego Puerto, Linlin Hinirali, Rosa Cornisa, Lady Heart Amor, Anay Bandoong, Carmen Samblia, Merlin Tatas, Emeline Rimaso, Fid sa South OP, Joyce Sanugal, Mr. Kanja, Josephine Adlao, o Merlin Tatas. O ka na lang, kuya?
1: Okay, salamat.
0: Salamat, kuya, Koy.
1: Okay. Sir, so, request ni mo.
0: Bon Mahanaw na by Rosalie Robles.
1: Okay, pabuta lang ha.
0: Okay ha, usman ako, may buntag.
1: Okay. Ang,
0: Siga ka patal sa pandahan ni Cindy Lanao del Norte.
1: Sige,
0: salamat kuya.
1: Salamat sa pagtawag. Alas 6:44 atong oras sa Kabagdi Gabalgadas dari paghihapon sa Lumanon, honi sa kagahapon. Dogang lingaw lang ganin yung tanan. Good morning.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, wala naman kayo mo. Niya makasaka ko. Ang bukid roon eh, ganit. Dati nga nagmintin ko, ana ay, pwede na
3: yahayang
2: magrapagin ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna, i-try kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, huwag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas basta kogon. 106.0
0: Radio Magbating.

0: Are you planning to build your dream home?
1: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: Here in MC1 Hardware.
3: September 16, 2022 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM, 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya

99.9 It's already 7:11 in the morning. Balik na din sa Tulumanon. Ang huni sa kagahapon, maghintay ka lamang, pabuta lamang ang saktong panahon. Dili kay magdali-dali, kay murag gihapon, sa imong tantong pagdali-dali, dili ra gihapon ka magmalampuson. Baby, when you touch, ihangad ang tanan o isalig ang tanan sa labawang mga kagagahong. Kay siya lamang ang nagplastar kung nun sa man ang ato ang mga makabot or padulungan. No? Siya lamang ang nasayod sa tanan kung asa tadalton sa tong kapalaran. Muna ginahanglan nga kitang tanan na igot na lamang kita nga magpa, kung baga ba, magpailin-ilin sa kapalaran. Muna kinahanglan yun ang pag-ampo, ang matinud-anon nga pag-ampo. O gadili magkalimot sa pagpasalamat kanunay, madako man o gamay ang grasya ng imong madawat matag-adlaw. Dili kay makahuna-huna lang kag sampit sa Ginoo kung kanusa naanak ka sa kalisdanan. Diba? Anyway, koy, sana sige padayon tas tuntulumanon. Atong hatagan ng pagtagan yung mga minsay karong buntaga. Good morning, Kuis Jay. Magpahuni lang ko. Sayo daw nga friend, nga sila sa Secret Girl, Rosa Ordinisa, Pinikane Juano, Giling-Giling Trisona, Lady Heart Amor, Kristen Oliveros, Catherine Bibig, Villa Querido, Cura Angkot, Carol Daldulutalias, Virginia Bahinting, Linlin Generale, Marlin Datas, si Betty Maitom, Aljuna Mokatkat, Lonely Girl, Maika Andales, Ramel Lapinoso, Dodong Maghinay, Binawa, Loverboy, Petronio Tumiklas, Nestor Candia, nagpahoni si Marian Rabanuel sa MySND Lanao del Norte. Request na siya kahit gaano kalaki. Hala sige, may buntag sa inyuhang tanan. Hello, Kois Jay. Maulan nga umaga. Magpahoni lang ni Lovely Joy, Benji Libres. Okay. Ingat palagi kay Nestor Candia at kay Aljo na Mukatkat. I'm so in love with you. Tayo sa pag-reply sa chat ko, ingat sa lahat na lang ng mga friends ko. Gikan ng MJ Carpio, si Kudabato, hulot si you MJ, may buntag. Pahuni po ko, Kois, King Jobert Bunsalaw. Aljo na Makatkat, salamat sa pagbasa, walay sa payan. Hello, Kois J, good morning, magpahuni lang. Sa tanan daw mga taga-Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur, good morning. Maying buntag, kumusta? Labi na ni Auntie Paulina Oberes Repoponio, ni Ma'am Florencia Dia, good morning. Ankulaymi Repoponio, Oberes family, good morning. Sa Holga family and Amba family, maying buntag. Happy Sunday ni Mokois. Magpahuni lang ko sa kong bana nga sa Jerome Dadoli. Og sa kong unom ka mga anak, si Aldrin, Rodel, Andy, si Dindo, si Ryan, Jeff, og si Randy Dadoli. Especially to my one na only apo, si Island J Dadoli. Request lang ko ga payag luyo sa buntod. Salamat sa pagpaminaw, Ma'am Flor Deliza, Sabilio Dadoli. Salamat po sa inyoha diha sa tanan nga inyohang pamilya. It's already 7:14 in the morning, mga pinangga namang tigpaminaw. Dogang lingawan lang kaninyong tanan, maing buntag.

It's already 7:25 in the morning. Kabagdig kabalgana. Salamat kayo sa pagpakiguban gana ko sa programang Honey sa Kagahapon. When am I win a woman love a man? Anyway, good morning to Mamay. Hello, Mai. Good morning. Naminaw pa karon na Mai. Ato pabagtingan, Mai, nga nana kay Kuan. Anyway, salamat kayo sa pagpaminaw. Okay, good man. Hangtod na lamang sa Domingo pohon sa itong programang Honey sa Kagahapon. Amping sa kanuna ay kabagtig kabalgada sa labi na sa mga magbiyahe karong buntaga. Mga drivers na ito, nahinilang sa pagpadagan.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
2: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7 y media.
4: Radyo Bagbagting. Radyo Bagbagting.
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa video kay. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabii. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo, doon nag-alibiyo siya. Tinood yun niya siya.

0: Radio Bad Ping.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sa panahong karon, sayon lang kita atakihon sa mga panuhot dala sa daotang hangin nga musulod sa upang party sa atong lawas. Si Tatay Beltrano Palulay ang usa sa makapamatuod sa epektibo sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong paminawon ang iyang kasinatian.
2: Mayong buntag, sir. Mamaliw ko si mong pangalan, sir.
3: Ako, si Beltrano Palulay.
2: Sir, nahibawaan ako nga every other day ka magpalit o bilabilang haplas diri, ah. Unsa man gyud imong gipamati si mong lawas dai, sir?
3: Ang akong lawas, pamati nga ko ng minhod, tiil o paa.
2: Paggamit mo sa bilabila haplas, unsa may nabag-o sa imong sakit nga minhod, imong kamot o tiil?
3: Kwan, ang akong lawas na okay na. Risko na ang kalawasan ako, nag-haplas ako sa apya sa bilabila. Sa wala pa yung nakasuway sa herbal bilabila haplas,

0: ang makapamatuod sa kaepektibo niini. Busa, palit na sa inyong mga suking butika o kamudiha, sulay na. Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbating.
1: Oras, alas 8.
0: Radio Magbating. Radio Magbating.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.